0: Seasons Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
2: Saan? Sa radyo.
1: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
2: Medyo.
1: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakaaliw.

0: Pakpak.
1: That song was brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
2: One FM 96.1, narito ang ating alas 8 pagbabalita sa ating Balita 1. Nanindigan si Vice President Sara Duterte na hindi siya magbibitiw sa kanyang pwesto. Ito ay sa kabila ng kinakaharap na impeachment trial sa Senado kaugnay ng aligasyon ng korupsyon at iba pang paglabag. Sa kanyang pagbisita sa Filipino community sa London, UK, sinabi ni Vice President Sara na isang kataksilan sa 32.2 milyong Pinoy-Pino na bumoto sa kanya kung magre-resign siya bilang ikalawang pangulo ng bansa. Kaugnay nito, tiniyak din ni Vice President Sara na ngayon ay nakatuon ang kanyang pansin sa trabaho ng OVP at sa kanyang defense team kaugnay ng impeachment case laban sa kanya. And that is our 8 o'clock news break here on 1FM. We get exactly 18 minutes down 7. Good morning.

It's 9 o'clock. Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.

0: kasi yung sistema ng agrikultura para mainganyo ang ating mga kabataan na magsaka, eh yun rin ang isang magiging hadlang. Bakit hindi natin makakamit yung food security?
1: So natin, sustainable. So how do you bring about sustainability? Dapat lahat ng aspeto ng kaunlaran, from social, economic, environmental, nakoconsider.

0: ang food security, di ba? Hindi lang naman aspeto yan na gawa ka lang ng gawa. And it's not only about intensification of production. Diba? Ang kailangan namin is paano kayo maalagaan, paano gumanda ang buhay ng ating mga nagtatanim, ng ating mga magsasaka.
1: So, ang ating direction is nga bukan natin ang mga estudyante na gusto magkolehiyo. Maliban dito sa IT, ang tututukan namin is yung medical field, yung mga healthcare. Dahil yun, talagang ang laki ng demand, hindi lang dito sa ating probinsya.
0: Hopefully, we will see the new innovations and talents. Dahil yan ang magiging driving force ng ating ekonomiya dito sa province of Tarlac.
1: Kahit meron maganda ang korte, pero kung mayroong mahinang tortilyo, hindi tayo aanda. So everybody has to be

0: Nanay. Mabuhay ang lalawigan Tarlac. Mabuhay din ang ating bayang pinakamamahal. Ang bayang sinilangan namin ni Natural. Ni Attorney Braille. Ayan. Ay, nako! Ababa, sandali. Ano ba ngayon? July? Patapos na, Torni.
1: Patapos na.
0: Patapos na.
1: Excited mo. Na naman tayo sa katapusan.
0: Kaya... Bakit?
1: Ah, wala. Baka may amal.
0: Ano ko, mas matas yung ano mo sa akin. Ay, naka. Eto ho, ha? Live na live. Mula po dito sa bulwagan ng DWXT. Ang inyong 96.1 One FM. Isang napakasaya at napakagandang umaga. Maipabak po kaya kayungan. Ako po si JSP. Ako po si Jojo Pascual. At makakasama nyo ho hanggang 10 dito po sa Bayong Mayap. At pinakikilala ko po sa inyo ang kilalang kilala na dito sa ating lalawigan. Kada maano, basta law, ano, kilala ka, ano? Sikat na to eh. Ha? O sige na nga, bati ka na, attorney.
1: Hello po, masayang Monday morning po sa ating lahat. Andito po ulit kami para magbigay ng payong maya para sa inyo.
0: Mm-hmm. Pero wala tayong guest ngayon, ha? Kami,
1: alam one naman. One on one po naka,
0: ano ngayon. Kami ngayon. Special ang araw na to, attorney, di ba? Objection, Your Honor. I would like to manifest that the... Siyempre, di ba, nakita ko yung mga sa national TV, naka-ano din eh. Naka-barang Tagalog din eh. Mm-hmm. O dahil mamaya, gaganapin ang...
1: Ano ba? Sauna.
0: Ano ba yung... Anong tawag doon, attorney?
1: State of the Nation Address.
0: Ano ba yung tama? State of the Nation Address? O State of the Nation Address?
1: State of the Nation
0: Address. Yan. Address. Pag sinabi mong address, yung parang... May
1: ina-address mo.
0: May sinasabi
1: kasi
0: ka.
1: Kasi para siyang nagre-report sa Kongreso at sa publiko.
0: Oo. Oh,
1: State pag-address, of the Nation Address.
0: Pag-address, saan ka nakatira? Anong address mo? Anong resident certificate mo? Ano yung ano bang tawag doon? Ano yung resident certificate mo? Pero bago yun, attorney, ha? Sandali,
1: mm-hmm.
0: Ha?
1: Sige po.
0: Ito, isang linggo kung hindi natin nakapanayam ito, ano? Magtatanong tayo kung ano na ho yung update natin sa ating panahon. Yun nga, no? Sir Alvin, bay, isang linggo ata tayong hindi nagkausap, ano? Parang tayong busy, no? Ito ho, no? Makakasama natin na sa ating dulo ng ating telepono, ang ating resident, ha? Hindi naman Resident Evil na pelikula. Resident, ano to? Meteorologist, ayan. Sa katauhan po ng ating kasama din sa Kapitolyo, ha? Sa tanggapan ng PDRRMO, siyempre, ang ating partner na rin natin sa mga programa natin sa Serbisyong Mayap, si Sir Alvin John Wong the Junior. Bati muna, Sir Alvin.
2: Good morning po, sir. Good morning po sa mga nakikinig.
0: Yes, kasama natin ngayon si Attorney Braille na legal. At yan, marami daw siyang itatanong mamaya sa inyo. Apo. Kumusta na, Attorney? Anong pinagkakabalahan mo ngayon? Ikaw ba'y nasa ano pa rin? Kasalungsungang nag-aaral pa rin? Hello, Attorney. Nawawala ka. Ay, Attorney. Sir Alvin.
2: Ay, tuloy pa tayo nag-aaral sa PLSU. So,
0: ayun.
2: Under po pa rin ng Department of Climate Change sa Center ng PLSU.
0: Ayun, oo. So, ayan, nung mga nakarang linggo nga, hindi tayo nagkatawagan, ano, kasi napaka-busy ko rin, halos sa... sikreto na lang natin, halos replay lang tayo nung nakarang linggo, eh, no? Sige po, last week medyo masasabi natin ano may paulan-ulan no Attorney Braille no sa Kapitolyo no Friday yata no pero pag umulan hindi naman ganun din ka ano no minsan napakalakas pero hindi talaga siya nagtatagal eh ano yun po ba'y dulot ng ano yan ng dahil walang bagyo ho, ano
2: Opo, so last week po inaranasan natin bagyo mula I think Wednesday hanggang Sunday. Sa forecast po natin, ito mga nakaraang araw, nakaranas nga po tayo ng pag-ulan. Mm-hmm. Pero hindi po ganun katagal at hindi rin po ganun kadami dahil hindi po tayo kasama dun sa track.
0: Kaya
2: and
0: nga po.
2: The rainfall warning nila po. Mm-hmm. So underwhelming po yung naranasan natin pag ulan. Habagat lang po siya.
0: Okay. Nabanggit nyo yung, oh nga pala, last week may pumasok sa par po natin, ano, si Kia po ba yon? Kia po. Tama po ba?
1: Kia po.
0: Okay. Oh, anong naging, ano, nasaan na siya ngayon, Sir Alvin? Nakalabas na po siya, di ba?
2: Opo. So, nakalabas na po siya ng 2 a.m. nung Saturday ng Philippine Air Responsibility. So, ngayon po, nalupaan na po siya ng China at in-expect po natin na mag-dissolve na po siya ng tuluyan. So, kasalukuhin po, ano siya, tropical depression, pero most likely within the day po, magiging feeling na lang.
0: Okay. Si Kia po ba yung nakapag-iwan sa atin ng kahit papano yung mga ilang galon na tubig na ulan?
2: So naranasan po natin pag-ulan itong mga nakaraang araw, very light rain po kasi yung naranasan natin ng maghapon. So, may burst lang po ng medyo may kalakasang ulan.
0: Oh,
2: kaya
0: tapos,
2: saglitan lang
0: po. Yun nga. Kaya nga, Sir Alvin, ano, talagang yung inaasam-asam natin na talagang yung mag-August na anyway, ano pa rin 'yan, ano, panahon pa rin ng wet season pa rin 'yan, no. Kaya lang kaya natin mararanasan yung ano talaga, yung maghapon kahit na hindi ganong kalakasan pero maghapon, no, ilang araw talaga na dire-diretso ho yung ulan.
2: Opo. So dito po, so in-expect natin ang normal na pag-ulan. Medyo mahirap po natin masabi ngayon dahil nasa stick po tayo ng El Nino at saka sa lukuyan po, ibinalik tayo sa drought condition ng national government po sa pag-asa. So, sa ngayon po, alis kabuuan ng Luzon, naka-drought condition po tayo.
0: Mm-hmm.
2: And in-expect po natin na dry conditions po tayo, especially pagdating po natin ng November dahil 86% na po tayong likely ng super strong El Nino.
0: Naku, eto. So, sige po.
2: So, yung sunod po na sunod-sunod po na araw ng mga pag-ulan, hindi po natin masabi kung mangyayari dahil nga po nasa verge tayo ng transition phase.
0: Kaya nga, ano? Nasa ano, 'di ba nung mga nakarang buwan na pinag-usapan natin ito si El Nino, sabi niyo ho itong mga buwan ng ito, itong buwan ng Hulyo na to na patapos na ho, eh ito na ho talaga yung masasabi nating El Nino na, tama po ba?
2: Opo, sa lukuyan po, El Nino, pero likely po na mag-increase po ito into very strong El Nino noong October, November, December. November, December, January. So,
0: okay.
2: Next po natin sa last until end of the next year po, early next year.
0: Okay. Pero liwanagin natin to sa mga terminong minsan nababanggit sa kung saan sa ang mga social media. Di ba nabanggit nyo, noon ang binabanggit eh, Super El Nino. Ano ba? Wala hong ganong termino, di ba? Ang sabi nyo lang sa amin noon, sir, weak and strong. Ganun ba yon? El Nino.
2: Opo.
0: Yun.
2: Pero po natin ang mga time po talaga natin in science, weak El Nino hanggang very strong El Nino lang po yun. Yung
0: yun.
2: Super El Nino po, nakikita natin sa Facebook, most likely mga clickbait lang po ito at huwag po tayo nagpapaniwala sa mga Facebook post. Lagi po tayo mag-rely sa official sources sa gaya po ng DOST pag-asa.
0: Correct. Oh. At saka siyempre sa mga ano natin, ano, sa FB page din ng PDRRMO, no, dahil diyan ho kayo nagpo-post din, ano, through your guidance din po, di ba, Sir, ano, Alvin?
2: Oh, yes po, our yes. Facebook page po lagi po kami nag-update ng mga weather related topics.
0: Oh,
2: Talak Provincial DRRMO.
0: Okay, speaking of ano na naman, typhoon, meron po ba tayong binabantayan diyan na sama ng panahon?
2: Pangayon po, wala po tayong binabantayang nabubuo sa loob na nito sa Southeast Asia, pero sa labas po sa Equator, meron daw pong nabubuo. Unlikely pa naman po na pwede pang makita, siguro po in the following days na makakita tayo ng development. Pero the next week po kasi, month na ng August, July, August po, so nag-expect po tayo ng 2-4
0: ulit
2: na
0: bagyo
2: para sa buwan.
0: Oo, may August na yun. Kumbaga, dun talaga yung panahon talaga ng pagpasok ng mga ano. No? Ito, si Atty. Brian, may binabantayan din to eh. Atty. Brian, may binabantayan ka ba? Wala.
1: Katapusan lang
0: Po. Katapusan ang binabantayan namin. May katanungan ka kay, ano, kay Sir
1: wala
0: Alvin?
1: Wala naman po, nabanggit naman
0: okay,
1: po
0: sige. Sige, Sir Alvin. Kung meron po kayong ano, kumbaga forecast kung ano ho yung magiging lagay ng panahon natin ngayong araw na to at saka mga sa mga susunod na araw.
2: Opo. So sa ating pong local weather forecast po natin, sa ngayong araw po medyo mababa yung chance ng mga pag-ulan and in-expect po natin na paglitan lang ito or isolated thunderstorms sa maghapon. Dahil kung sa lukuyan po, nakakaranas tayo ng kabagat.
0: Mm-hmm.
2: So, sa sunod na tatlong araw po, makakaranas tayo ng partly cloudy to cloudy skies ng mga kalangitan. So, likely po magkakaroon ng ulan mula hapon, mula tanghali hanggang hapon. Pero hindi na po siya maglalast ng matagal and most likely po maging banayad at mahina na lang yung ulan. Kung magkaroon man po tayo ng heavy rainfall, likely po ito 4 p.m. onwards. So, sa mga estudyante po natin po uwi, dala po tayo ng payong.
0: Okay. Maraming salamat Sir Alvin sa inyong ulat panahon. Yan. At good luck po sa inyo ha, sa pag-aaral po niyo ng ano, master at. Yan. Okay.
2: Thank you po at mag-ingat po tayong lahat.
0: Okay. Inyo po napakinggan ng ating resident meteorologist na si Sir Alvin John Wong Jr. ng PDR Remo. Bago tayo magpatuloy attorney, ayan.
1: Yes.
0: Oh, nice ko lang ano to, medyo malungkot na balita lang ho itong aking anunsyo, no. Ito dalawang tao ito na medyo malapit din sa akin, no, sa akin, no. Una yung last week namatay, no, itong aking parang ate ko na to at naging ninang, no, nung nasa Aquino Subdivision pa ako, ipumanaw na kung sa mga yung mga dating kapitbahay namin sa Aquino Subdivision, no, no, no. Ito ho, no, ibinabalita ko ho sa inyo na si auntie at ninang ko na ngayon, no, ninang Virgie Lapus Ong, no, ay sumakabilang buhay na, no. Last week nangyari to si namatay doon sa ano pa naman doon sa anak niyang panganay, no, na sa Jordan, no. Nagbakasyon siya doon at doon nga ho siya naabutan. Pero sa araw ng Miyerkules, hindi ako nagka-camp, 29, kailan ba yung 29? Ayun, tama, Miyerkules, no. Ang kanyang mga labi ay iuuwi na ho dito sa Pilipinas, ano, at ilalagak, no, ang kanyang mga labi sa may para, sa ano to eh, Manila, eto to to sandali ah. Manila ba? Ito Manila Memorial Chapel, no, sa may Paranaque yata to, no. Darating siya ng July 29, pero ang first night pa lang ho, no, na pwede siyang makita ay sa Masilayan, no, no, ay sa Thursday, no. Hindi, sila muna pala yon. The following day, Friday, ayun, open na po pala yung para sa masilayan po siya sa Manila Memorial Chapel nga ho, no, itong aking ninang, no. At ito kaibigan ko yung mga ano nito, no, yung pamilyang nito, no. Marami ding nung ako'y nag-aaral pa, no, high school hanggang college, eh, maraming naitulong sa akin to. At ako yung ano, nangupa dun sa isang kwarto niya, no, nung ako'y mag-asawa na, no. At siya ay ililibing sa Monday na, no, ng umaga, no, sa Manila Memorial. Okay, sa akong pagkikidalamhati, no, at pagdarasal sa pamilya ni Ninang Ate. Ate yung tawag ko dito eh, pero 80 years old na, no. Virgie Lapus Ong. At sa isang banda naman, ito, nakakalungkot din, ano, na balita rin, ano, lalo na sa mga hindi pa nakakalam. To, alam ko kanina lang din pumanaw ito, ano. Ito'y isang, kumbaga, naging haligi rin ng broadcast dito sa lalawigan natin, ano, at Central Luzon. Si Paring Joy, Joy Franklin, Gonzales po, no, ay sa mga nakakakilala at sa mga umiidolo po sa kanya, no, ay sumakabilang buhay na rin po siya, no. San ba yung ano niya, hindi ko alam kung saan, sabi pala ni Pico, ano, parang sa Lotus yata, ano, yung kanyang burol, ano, Paring Joy. Alam mo kung bakit ako natutong mag-radio dahil din sa iyo, no. Kumbaga isa to sa mga gumabay sa akin, eh, no. Mhm. Sa larangan po ng pagbo-broadcast, no. So sa pamilya po, no, ni Paring Joy Franklin Gonzales, ang aming pong taus pusong pagkikidalamhati, no, pagdarasal, no, mula dito sa pamilya namin ni Atty. Brile, no, sa programang Payong Mayap. Our condolences and prayers po. Okay. Ay, ito, sakto pala. Nakikinig pala si yung kanyang may bahay, ano, si Ate, ano, Beth Gonzales. Okay. O, balik tayo sa ating programa. Ayan ang oras natin, attorney. 9:21. Ang bilis, ha? Tama ba? O, 9:21 na nga, ano? Okay. So, anong, wala tayong guest.
1: Nabanggit nyo nga po ang pag-uusapan natin. Ano ulit
0: yun? Ano pag-uusapan natin?
1: Address mo po.
0: Address ko? Hindi. Yung ano, ah, oo. Yung SONA, di ba? Pang ilang SONA na ni ano to?
1: Panglima.
0: Panglima, eh. Di meron na lang sang isa niyan.
1: Opo. Panglimang SONA na po yan. Mamayang alas 4 ng hapon.
0: Alas 4 ba yan? Hindi, ano? Alas 3.
1: Parang 4 p.m. po yung nakalagay sa
0: 4 p.m. Po. Bakit 4 p.m.? Unang-una pala, attorney, ito talikaw. Ay, isa kang na... Hindi ko na masasabing pati kang ano, bata ka.
1: Batang abogado.
0: Yan, o. Tinanong ko nga sa'yo, ano ba tama? State of the Nation address. O address. Address. Yun, nabanggit na, naipaliwanag na yun. Ano? Bakit pala may, ano, may ganito ang isang presidente? Sa atin sa Amerika, meron silang ganun, ano? State of the, ano ba siya? So na din nata, ano?
1: O, parang ganun din po sa kanila.
0: Sa city rin dito, meron. Soka naman.
1: Soka naman.
0: Ba, parang si Mayor Susan niya, magaganyan siya.
1: Oo,
0: no?
1: Meron na rin
0: parang
1: po.
0: Meron
1: sa siyang
0: state
1: yun.
0: Of the
1: city.
0: Eh, kung municipality ka.
1: Soma.
0: Soma.
1: Soma cum laude.
0: Soma cum laude.
1: Ayan. Bakit po may SONA?
0: Ayan, i-particular na natin sa bansa natin, no, itong ating pangulo, no, PBBM, o kung sino mang presidente na ko po, kailangan ito, ano talaga yan, no?
1: Yearly. Po talaga siya. Nakabase po actually ito sa constitution po natin.
0: Ah, diba? Ganun ba na ako? Sabi ko na eh. Buti na lang kasama kita.
1: Sa constitution po natin, di ba po, meron pong mga articles po yan. At may specific article po yung executive department kung saan kabilang po ang presidente at ang vice-presidente. So sa Article 7, Section 23 po.
0: Sige.
1: Oh, yan po, yan yung pinakakatapusan po eh. Kaya maaalala ko kasi yan yung pinakalast na section doon sa Article 7. Na nakalagay doon na dapat the president shall address the Congress during the opening of its regular session. So, ang opening ng regular session po ng Congress ay every fourth Monday din ng July.
0: Kaya taga na? Talaga?
1: Po, kaya yun po, nagko-convene po sila at dun din po ina-address na ni president naman po.
0: Kaya kung ayaw niya? Ayaw ko! Pwede ba nating impit? Pwede bang ground yun para mag-ano siya? Limbawa, may sakit siya.
1: Kung may sakit naman po, kung meron naman pong mga valid reasons, most likely, hindi
0: i-postpone.
1: Actually, meron po tayong naging ganyan, in the history po, yung si, di ko lang po malala kung si Elpidio Quirino po ba yun. Dahil nahatid po siya sa John Hopkins na hospital, nag-sona pa rin po siya, pero via radio naman po.
0: Kahit na nasa hospital siya.
1: Opo, nasa hospital po siya, tinuloy pa rin po niya, pero via radio na lang po yun.
0: Kailan talaga
1: ituloy,
0: tama, no?
1: Si President Elpidio Quirino po.
0: Yun, no? So,
1: 1950.
0: Ganun pala yun, ano, nasa constitution pala yun, ha? Na kailangan talaga na parang ano naman siya, kahit sa barangay naman yan, di ba? Meron yung mga barangay, meron din silang sinasabing ano din, di ba? Yung Congress nila na ulat ng bayan ulat ng barangay, ganun, mayroong ganyan.
1: So,
0: eh,
1: di ba,
0: no?
1: Yung unang constitution po natin, 1935 po. Kaya ang pinakauna, trivia na lang po ito, pinakauna din po na sona na naganap ay 1935 din po.
0: Sino yan?
1: Si Manuel L. Quezon po.
0: Hindi si, hindi si Aguinaldo?
1: Ay, hindi pa po. Wala po siya. Actually,
0: wala
1: yan
0: siya.
1: Wala po siyang naging sona. Yung mga 1898 pa po ata nung time na yun, di ba?
0: Ako, nagsosona ako noon. Kabataan ko sa basketball, sinosona namin yung ginugwardyahan namin. Hindi mo alam yun, ano? yun nga no, bakit kailangan siyang mag-ulat?
1: Kasi yan po ang kumbaga, parang tatlo yung ano nito eh, parang magiging effect po nito. Unang-una po, yun nga, para siyang report card nung presidente.
0: Oh, yun?
1: Report card niya kung anong nangyari nung previous year. Kumbaga, kung nung last time na nag-sona siya, nung fourth na sona niya.
0: Nagawa ba niya yung mga... sige.
1: Ano ba yung, diba, na, dahil pag-sona, meron ka ding mga pinapangako na ifo-focus. So, ngayon, kung i-report niya rin,
0: Kung
1: nagawa ba o kung ano ba yung mga ginawa para ma-fulfill yung mga kung meron na bang ongoing ganon. Yes. Tapos parang legislative roadmap din po ito kasi dito sa SONA maaari din po actually mag-propose ang presidente ng mga gusto po at sinasuggest niyang legislation yung mga batas na
0: kaya
1: pwede nating pwede niyang ma-approve yung ganun.
0: Kaya siya ay nag-address sa Congress sa batasang
1: po.
0: Ano no sa batasan pambansa na nandoon ng lahat
1: joint
0: ng Congress
1: yan,
0: mga
1: oh,
0: Congress at saka tama joint session yan at yung mga senador natin.
1: Yes po.
0: Dito ba iaasahan na naman natin sasabihin niyang mahiya naman kayo ulit kanya hindi naman
1: Mahiya pa rin kayo ganun.
0: Mahiya pa rin kayo. O yan ang kontrobersyal ngayon yan. Ano? Anong nangyari? Magbuhat nung binanggit niya yung mahiya naman kayo. Ha?
1: May nahiya po ba?
0: Mayroon po bang nahiya? Ako sa tingin ko naman kahit pa paano. No? Hanggang ngayon pinag-uusapan pa yan. May mga nakulong na. No? Mayroon namang makukulong na naman. O yan, basta yun. Ano? So, ayan, ano, tayo bang mga Pilipino gaano ba ka sa tingin mo attorney parang ano tayo ngayon attorney gaano ba ka importante sa atin tong zona na to ng ating presidente ha?
1: Actually yan po yung papunta ako sa third na parang ano niya yung di ba una po yung report card
0: report?
1: Legislative roadmap pangatlo naman yung parang public forum na ito kasi parang ito yung nagiging direct communication na rin natin kumbaga naririnig natin from the president himself din po kung ano ba sa tingin niya sa alam niya yung mga nagawa na yung mga ginagawa niya at mga pangako niya naririnig natin mismo sa kanya kung ano ang gagawin po niya. So sa tingin ko po mahalaga po ito na naririnig din po natin mismo galing sa presidente po.
0: Matignan na nga natin baka may binanggit siya doon na hindi nagawa.
1: Opo. Para ito, kailangan din natin
0: ito kanina no may paririnig lang ako. Ito kanina actually ito kahapon nangyari ito eh no. O kahapon ba nung isang araw. O basta itong linggong ito no? Oo, na may ano, may nabanggit niya 'to doon sa interview niya nga doon sa ano no sa mga
1: sa
0: TV.
1: Clark?
0: Oh, 'yun.
1: Ay wala po.
0: Yung mga namigay siya ng mga ano, lahat ng mga province no. Namigay sila ng PTV. Patient transport vehicles. At tayo ho no mismo no sa lalawigan natin meron tayo no at no less than our ano no good governor Christian Telarano ya pang tumanggap no,
1: yes,
0: dito sa Clark nga, no at kaugnay nga niyan sabi nga nung kanina yung general manager ata ng ano to no ng PCSO no baka mabanggit din ni ano to no ni President Bongbong Marcos mamaya to sa kanya SONA no itong pamimigay niya ng pati ano nga eh meron pa daw susunod yung mga fire trucks. Oo, ito pakinggan natin ha. Pakinggan natin. Sandali lang.
3: Good morning po Ma'am PA, Krishna. Sa ating mga doctors po sa ating district hospitals, good morning. Mga Sir Marvin, good morning po mga kapwa lingkod bayan. Isang malaking karangalan po ang ma-witness kong muli yung pag-turnover ng ating dalawang PTV sa La Paz District Hospital at Moncada District Hospital. Yung dalawang PTV po ay napagpaloob noong Friday, July 24 sa San Fernando, Pampanga, marking ng 100% distribution ng PTV nationwide ng PCSO. So, baka sakali po kayo, SONA, is mabanggit po yan ni Presidente. Nandun din po si Presidente na nag-witness sa mga turnover natin. So, sa buong Pilipinas po, meron na po tayong mga PTV na na-distribute. Nawa po, yung dalawang PTV nito ay makatulong ng mas mabilis, ligtas at maayos na pag-deliver sa ating mga pasyente. Muli po, good morning po at God bless po.
0: Ayun, ha? PCSO General Manager. Ito yung ano eh, no? Sa programa nga ni ng ating presidente, no? Yun nga, nung Friday pa na naganap yun, ano? Sa Pampanga, ano? At sabi ko nga, no? Si Governor Christian Tellareno yap mismo ang kumbaga tumanggap, ano? Dun sa PTV na yan, ano? Yung nakita ko sa harap ngayon, tinanggap ni Gobian, ano, mamaya na, ngayon naman baka tapos na 'no, pagkatapos ng flag raising ceremony yung ano, yung awarding sa La Paz District Hospital at saka sa Moncada, no? Ayun na doon si Ma'am ano, Ma'am Doctora Tia at saka si Doctora Sasha, para tanggapin nila 'no itong mga patient transport vehicle. Yan. Sa Amerika pala, hindi siya SONA.
1: Ano po siya?
0: State of the Union Address.
1: Ah, yun. Ah, kasi United yan naman sila.
0: Oo, State of the Union.
1: State of the Union. Paano po yung ano niya? Union. SUA.
0: SUA. Oh. Sa ate, sa South Africa pala, yun, pareho din sa atin. SONA din. Ano? Ayan, so mamaya, no, bilang ano, bilang mga Pilipino, eh, sabi nga, ulat.
1: Nga.
0: Sabi nga ni Attorney Braille, ulat yan.
1: Ulat,
0: no?
1: At dahil na nasa ano na po tayo topic ng SONA, Sir Jojo, bigyan po natin sila, may mga trivia po tayo dito.
0: Ay, oo, oh, yun. Sino ba ang may pinaka ano? Ito tanong ko sa iyo, sino ang may pinaka mahabang tanong pati? Ako alam ko. Si ano, si yung dating katatapos ano lang, nakarang administrasyon. Hindi.
1: Hindi po.
0: Hindi, alam ko 2 oras at saka ano 'yun eh. Mahigit eh. Hindi siya.
1: Ah, siguro kung sa time po. Pero yung by word count, may iba po.
0: Ay, may iba. Opo. Yung oras lang, yung ano. Alam ko si Digong, nung siya pa, may isang ano siya, no? SONA siya na siya yung parang pinakamahaba. Ah, no? 2 oras
1: siguro
0: mahigit.
1: Siguro sa time,
0: ano? Eh, kwento siya. Puro sa kwento eh.
1: Pero kung sa word count
0: talagang binilang mo, ha? Ilang daang milyon yan? Sige
1: po,
0: nga, sige nga.
1: In just one... SONA po, meron 29,335 words. Sino po ito? Mahuhulaan niyo po ba?
0: Sandali, huhulaan ko. Siyempre, presidente yan.
1: Opo, tama Pilipinas. Po kayo dyan. Tama po kayo ulit dyan.
0: Ferdinand, ang pangalan?
1: Opo.
0: Marcos the Junior. Tama?
1: Hindi po, Junior.
0: Siya rin. Ay, senior. I mean, senior.
1: Opo.
0: Si Makoy. Matanda,
1: yes,
0: oh.
1: Siya po actually ang may longest na SONA by word at ang greatest number. Ibig sabihin siya yung may pinakamaraming SONA na binigay.
0: Oh, kasi dahil nga. Pangalawa, alam ko, sino pinakamaraming SONA? Oh.
1: Sino po?
0: Si, ano, GMA. O, diba, 10 years siyang presidente, no?
1: Pero meron din pong isang, ano, kay, kakaiba naman kay GMA po. Siya din yun po ang may shortest naman na SONA.
0: Obvious naman eh. Kau naman, attorney.
1: Hindi sa hype po. Shortest na 1,556 words.
0: Hindi 1,000, hindi ilang minuto lang yun.
1: 25 minutes lang
0: 25, po. Parang kanta yun. 25 minutes.

0: Na?
1: Sa school
0: Oh,
1: ninyo
0: balotuhin
1: or sa
0: mo na
1: work
0: lang kami,
1: ninyo,
0: ha? Baka
1: baka
0: manalo
1: manalo
0: kayo.
1: kayo.
0: Oh.
1: Sino naman ang may pinaka-konting nabigay na sona sa term nila? Ikaw, Sir Jojo.
0: Pinaka?
1: Pinaka-konting sona.
0: Ako pa.
1: Oh, sino po?
0: Sandali, baka pumalpak ako. Hindi si hindi si Erap yan.
1: Hindi po.
0: O, kasi si Erap, ano,
1: naka
0: 90...
1: Nakailang ano din naman po siya.
0: Naupo si Erap ng 98 eh. Siyempre, 99 ang ano niyan. 99, 2000. Nakadalawa siya eh. Mayroon presidente kasi na, ano eh, di ba, kumbaga nag-assume ano lang, by succession.
1: Mm-mm.
0: Yung pumalit kay Magsaysay, dahil namatay si Magsaysay. Sino pumalit kay Magsaysay? Si ano, kalimutan ko na. Sino? Sirit. Sirit po. Sino?
1: Si ano po ito? Yung pumalit po ito kay Manuel L. Quezon po.
0: Mm-hmm.
1: Si Sergio Osmeña.
0: Sergio Osmeña. Oh. Anong nangyari kay, ano, kay Manuel L. Quezon?
1: Siya po ang, nung namatay po si Manuel L. Quezon, siya po yung pumalit. Kaya siya po nagkaroon ng isa. Siya lang ang may isang sona na ibinigay po. Noong
0: bakit?
1: 1946 po.
0: Dahil susunod na ano, eleksyon na noon, no? Ano?
1: Oh, habang ano, siya po yung pumalit as president
0: po.
1: Tapos meron pa pong isang term po sa as president.
0: Ah, yun na lang.
1: Oo, tapos hindi na po siya umulit na.
0: Ayun. Anong kinamatay ni MLQ?
1: Yun lang po ang hindi ko pa po na sasaliksik.
0: Ano ata eh. Sino ba namatay sa tuberculosis siya ba? Hindi ako sure ha, pero parang ganun, no? O, ano pa? Sige. Ano yan ha? Dahil nga sona ho natin ngayon, ito, nagbibigay, buti na isip mo ito. Ganyan
1: para
0: ho ang resulta ng walang guest.
1: Opo, para po, ano, masaya, malay mo, maka may mga patrivia din talaga sa trabaho.
0: Ah, ito.
1: Baka sa Capitol may patrivia.
0: baka meron kang ano dyan ha, ewan ko lang kung masasagot mo to. Noon, binibilang din yan eh. Yung ilang sinong presidente ang ilang beses na during his or her sona ay ilang beses pinalakpakan.
1: Ay, may ganun din,
0: may ganun
1: po. Ah, talaga. Sino po ang may pinaka ano
0: ay,
1: po, maraming palakpak.
0: may mga ganun, yung ilang beses pinalakpakan.
1: Opo.
0: Diba? Mahiya naman kayo, palakpak.
1: Palakpak.
0: Tayo
1: oh,
0: pa eh.
1: Oh,
0: with matching ano pa, standing ovation.
1: Opo,
0: diba?
1: Talaga
0: ganun,
1: po.
0: May mga ganun din eh, no? Yung mga reporter, yan nakikita eh. Ilang beses,
1: yun yung
0: gaano katagal pa yung pinakamatagal na
1: palakpak?
0: Oh, isang minuto ba? Dalawang minuto? Oh, pero ikaw, mas maganda yung mga binabanggit mo para may trivia ho to, no? Para naman kahit papano eh may
1: konting,
0: ganun pala.
1: May ganun konting kaalaman tayo sa mga nangyari sa sona.
0: Ganun lang pala kaikli yung ano ni GMA. Ilang words lang? 1,000?
1: 1,000.
0: Biro mo kakunti lang ng ano, no? Eh, kung rinap pa niya yun, eh, di yan.
1: Kanta na lang yun, 3 minutes na tapit.
0: Oh, 25 minutes lang daw tinagal yun, ano? Sige, tandaan nyo ho yun, ha? Baka matanong sa atin yan. Okay, sige.
1: Tsaka ano yung pa? Ito, isa nabanggit po natin kanina dahil nabanggit nyo po si President Emilio Aguinaldo. Dalawa po yan sila, dalawang presidente na hindi nakapagsona.
0: Ah,
1: si President Emilio Aguinaldo
0: at saka
1: at
0: si?
1: Sino po sa tingin nyo?
0: Ah, hindi nakapagsona. Sirit na ulit.
1: Si Jose P. Laurel.
0: Ah, Jose, bakit?
1: Yun po yung panahon ng mga Hapon po
0: ah, na,
1: sa
0: ano,
1: atin dito.
0: Dahil nagka-gera. Yun nga, no.
1: No
0: zona, ne? no zona. Sabi nung ano, no, Hapon, eh.
1: Opo.
0: Okay. Ano pa, ano pa? Ayan, para ma. Si ano, ulitin natin, si
1: Emilio Aguinaldo at si Jose P. Laurel.
0: Sandali, si Emilio Aguinaldo ba ating kinikilala bilang isang presidente?
1: Mm-hmm. Kung sa ang ating tinuturo talaga po sa ano po natin, sa history po natin, siya po talaga ang unang presidente ng Pilipinas.
0: Oo. Sino yung Commonwealth president natin? Si ano yan, di ba? Si Manuel Quezon. Sige.
1: Opo. Meron din pong isa pa naman po, yung kakaibang sona naman po, pinakauna-unahang gumawa ng sona o ginawa niya ang sona niya in Tagalog, in full.
0: Ah.
1: Hulaan niyo, maalala niyo po sino po ito?
0: Siguro si Erap yan.
1: Hindi po.
0: Ah, si Pinoy.
1: Yes.
0: Yeah, oh, pa natatandaan ko yan. Oh.
1: Opo, 2010 na sona po si Pinoy, President Pinoy, Noynoy Aquino po. Siya po ang nag-deliver ng sona in Tagalog, as in buo Filipino po siya.
0: Kung si PBBM, sinabi niya nung nakaraan, eh, mahiya naman kayo. Si ano naman, si Pinoy noon, ang sinabi naman niya, walang wang-wang. Doon ba niya sinabi?
1: Opo,
0: oh, parang ganun, ano?
1: Opo.
0: First time yata, ano, walang,
1: wala
0: nang wang-wang. Yan.
1: Opo.

0: Ano ba yun? Ang, kung walang kurap, walang mahirap.
1: Mahirap.
0: Alam mo, dun lumilito yung mga ano eh, parang...
1: Tagline na nila bigla mga.
0: Tagline, slogan, no, no, di ba? Patulad nga niya, no, mamaya kaya, abangan natin. Ha? Sabi ko nga, tayong mga ordinaryong mga mamamayan, no, mga Pilipino po, no, kung may time po kayo, eh, pakinggan po natin ano, kung ano po yung mga... babanggitin, no? Lalo na 'yung mga programang nais niyang gawin, no? Dahil ito napaka-importante nito, Attorney Brel. Kasi ilang taon na lang 'yan, ha? Next year, 2027, huling sona na niya 'yan. Kasi 'yung 28, hindi na ano 'yan, hindi na siya ang magsusona, 'yung bagong halal na presidente noon, no? July 'yan, ano? Eh 'di ba, uupo 'yung bago July 1 o June 30, no? So very ano to, very critical sa administrasyong Marcos po ito, no? At sabi ko nga, dapat po nating tunghayan ito nang sa ganun ay malaman po natin, ano? Kung ano ang kanyang balak pa sa dalaw, yung mga nakaraan, ano na yan eh? I mean, yung nagawa niya, nandyan na yan eh, no? Ang importante ngayon, alam naman ho natin ang sitwasyon ho ng bansa natin ngayon, ano? Ang tignan ho natin yung kung saan itong huling dalawang taon na lang ba wala na? No, more or less, more, ganun.
1: Opo, opo.
0: Mga ganun, kung saan tatahak ngayon ha, ang kanyang nahuhuling bahagi ng kanyang pagkapangulo, kung saan talaga pupunta. Ha? Na dun sa pagtahak niyang yung nahuling dalawang taon niya, tayo ba'y mahahagip? Tayo ba'y madadaanan? Tayo ba'y kahit papano eh, dun sa kanyang babanggitin sa kanya, no, kung sasabihin nga yung dalawang taon na tatahakin niya, eh, tayo ba, uy, sandali, kasama ako dyan, ha? Ha? Halimbawa, sa edukasyon, ha? Ano pa ba? Edukasyon at saka health. Alam mo yung, ang malaking sabi ko nga, no, pag may nakakausap ako, ang isang tatatak sa, ano, no, isang namumuno, ano, lalo na sa presidente natin, ang tutukan lang niya yung health, no? Yung health po, yung bang maramdaman mo na pag pumunta ka sa mga hospital, ne, kay private o public man yan. Sa public kasi, government hospital, given yan, eh, no? Talagang libre yan, eh, no? Ewan ko ba dun sa mga sandali, ito, naano naman ako ng health, ano? Yung mga wala akong magawa sa buhay dyan, ano? Na naninira sa Kapitolyo, tumigil na nga kayo? Wala naman naninira, naniniwala sa inyo, puro fake news. May nakita na naman akong, ano eh, yung kinita daw, hindi raw totoo libre sa Tarlac Provincial Hospital. Ha? Hindi raw totoo kasi daw, noong 2020, may binigay siyang data sa Attorney Brel, ano? Na ito yung kinita ng Tarlac Provincial Hospital daw, daang milyon. Totoo ho yun. Pero hindi ho galing sa mga pasyente yun. Ikaw, Attorney Brel, saan galing yun? Yung kita ng hospital natin. O, kita mo? O, hindi kami, no? Sa PhilHealth ho galing yun. Paano ho iikot o mabubuhay ang isang government hospital, pati na yung national, kahit naka, ano pang mga government hospital po yan, kung hindi ho sila nakaka, ano man tawag doon, capitation, no, no? Yung pagkakuha, yung oo, kasi tayo, sa may PhilHealth po tayo, no? Pag tayo nagpagamot sa mga anumang hospital, kukubrahin niya ng hospital eh. Eh lalo na ho pag sa, ano, sa government hospital, o Tarlac Provincial Hospital, kaya ho yung pinalalabas na mga balita, no, na hindi raw totoong hindi kumikita yung hospital, na may bayad daw, ay mahiya ho kayo, ha? Sa mga fake news na pinalalabas nyo, yan, napa-high blood na naman ako. May kita ho talaga ang mga government hospital. Yun po ay galing sa PhilHealth, ha? Kung may mga lumabas na mga issue na naman sa mga boss nyo, kung ano na naman pilit nyong para, kumbaga, ikubli, no? Itong mga issue sa inyo, gumagawa na naman kayo. Pati si Governor, dating Governor Victor Arenoyap, kung ano na naman nilalabas ng mga issue, no? Mali ho. Kasi kung may kaso sila, edi alam natin na may kaso sila, tayo pa. Palagay ko, pag may nagkakasong, halimbawa, kunwari lang, iyan na lang siguro ang iba, ang ipopost nyo sa mga social media nyo, no? Kasi may kaso. Ito ho, walang kaso eh. O, yung mga bata nyo, may kaso, kaya tinatakpan nyo, yun, may katotohanan, di ba? Nababanggit pa nga sa mga, ano yan, mga national news, no? Sa mga national TVs, ano, o radios, pinag-uusapan. O, wag nyo nang, kumbaga, balikuin. Wag nyo nang ilihis yung kwento, ano? may nabasa ako nung minsan kasi na ganito nga na kumita daw yung ano ganyan ang para Tarlac Provincial Hospital. Eh tama, kumita sila hindi dahil sa pasyente na nagbabayad, hindi ho yun. Dahil sa PhilHealth. Ay, nako, kung di ba naman kayo. Sa bagay, nagtatanga-tangahan lang kayo, ano? Alam nyo naman yung katotohanan. Okay, balik tayo. Sabi ko nga, sa isang presidente, yun nga, no, yung health, ano lang, ayusin lang nila. Yung maron, sabi ko nga, dun sa kanyang huling dalawang taon, ano? Kung sabi ko nga, makinig tayo, at baka sakali, madaanan tayo. Halimbawa, sinabi niya bigla sa health. Kahit na kayo na magpaano sa mga pribadong ospital, which is meron naman ganun na eh. Yung sa Yakap yata, ano? Ako, okay. Doon ako nagparehistro eh. Sa okay. Private hospital, ano? Halimbawa, yung sa PhilHealth, ito pa yung maganda rito. Sana yung sa PhilHealth, no? Maliban doon sa kinukontribute natin, dagdagan pa nila ng pondo. Para mas lumaki yung ano yung benepisyo ng mga mahuhospital. No, yung mga miyembro, no, para ba, kumbaga pag na-hospital ba sila, kung halimbawa nagbill ka sa private hospital ng 100,000, eh tapos babayaran mo 1,000 na lang. 'Di ba? Laking ano eh. Laking tulong huno, no, no? Hindi yung per ano pa ngayon eh, no. Ewan ko, yung bracket. Tapos kailangan may certain days ka pa na ma-confine. Kung hindi ka nag 24 hours parang hindi mo ma-avail yung halimbawa sakit mo kung pneumonia o ano, no, hindi ko maintindihan bakit ganun, di ba? Yun lang sana, no. Sabi ko nga tatatak talaga yan, no, sa isang namumuno lalo na sa presidente kung talagang marandaman nila, no, ng ordinaryong mamamayan, no, yung halimbawa nga itong binabanggit natin sa health lang, di ba? O sa edukasyon naman, no, o sa edukasyon. Halimbawa, yung mga scholar, ano, yung mga sa mga state universities, di ba? Lalo na dito sa ating lalawigan, ilan lang yung limitado lang eh, di ba? Limitado lang po yung mga papasok ng mga first year. Kaya dadako tayo ngayon na dito sa ating lalawigan, magkakaroon tayo ng Tarlac Provincial
1: College.
0: Yan. Hindi ka ba magtuo? Ay, hindi, may ang unang ano kasi doon,
1: medical related.
0: Yes, public health courses.
1: Katulad pero sa college, kung college po siya, meron pa rin pong yung constitution, di ba, meron pa rin po yan.
0: Aabot tayo dyan. Mm. At saka, parang ano lang nga yun, sabi ko nga eh, parang nung kami, hindi pa TSU noon, TCT pa siya. Nung nadatnan ko pa yun, Tarlac College of Technology. Noon dyan, alam mo ba yun, nung... Ay, umaabot na naman yung ano, edad ko niyan. Alam mo ba, noon, nung Tarlac College of Technology pa lang yan, ano, civil engineering, ano ako noon, ano, student ako, no? Engineering. Ang courses lang noon, engineering, education, tapos may BSBA, yung sa accounting. Tapos may tech book lang noon, tech book, na? Alam ko yan lang ang kurso noon eh. Oh, tama, yung nung nag-aaral pa kami, nung naging ano na yan, Tarlac State University, yun na. May nagkaroon na ng architecture. Unti-unti, may ano ba yun? Criminology. May NARS. Law. Tapos may medicine na naman natin yan. No? At kung ano-ano pang mga course, HRM, ganun. Ano, human resource, hindi, human resource, yung sa hotel. Restaurant management,
1: hotel
0: mga ganun.
1: Management.
0: Marami na, no? Pero ang sinasabi ko nga, noon ganyan lang 'yan, no? So ito nga binabanggit ko ngayon na Tarlac Provincial College. Sandali. Ito. Siyempre, magbubukas 'yan itong susunod na school year. Yan pa lang, ha? Sabi nga natin mga nursing, nurse ba o nar pag isa lang?
1: Nurse pa din.
0: Nurse, ayan. De pag isa lang, hindi naman nar.
1: Hindi naman.
0: Nurse marami siya, ano. Pag dalawa, nar siguro.
1: Nurse.
0: O pag mga marami, nurses. O talagang pag maraming-marami na, ano nang tawag doon? Hospital. Corny na eh. O diba, yan muna, sabi ko, huwag ka nang tumakot dyan. O di yun nga. O di ito muna, mga public health courses. O mali mo, yan na nga. Siyempre, dire-diretso yan. O, balang araw, magkakaroon na tayo ng mga baka education. sa technology. O, kung baka magka-BA na tayo niyan. At malay natin, no, ilang dekadang pagkakaroon natin ng ano, eh, maging ano na rin yan, maging university. 'Di ba? Ang university kasi nanggagaling yan muna sa ano, sa mga government hospital, 'di ba? O yan, magiging yung TSU yung at TCT naging TSU yung tao, dati ano na kasi yan, Tarlac, bago kasi naging Tarlac Agricultural, ano yan, Kamiling, basta, Agricultural College yan, ano, o ganun, mga government, ano yan, state college pa noon, ngayon, state universities, o ito nga, gobyerno dito, ito, di ba, TPC, o baka maging university na siya yan, o mali nyo, tatawagin siyang siyempre, University of Tarlac Incorporated, yan. Ang sagawa naman noon, pangit naman. But may incorporated pa naman.
1: Magiging UTI pa po.
0: UT. Ano na lang? UT.
1: UT.
0: University of Tarlac. O kaya, ikaw saan ka gumraduate? University of Cebu ka?
1: UP.
0: UP.
1: Opo.
0: Pamantasang lungsod ng Pilipinas. Ano ba yan?
1: Universidad ng Pilipinas.
0: O, baka gawing Universidad ng Tarlac.
1: Opo.
0: So, ganyan ho, ano? Unti-unti, no? So, ito ho, i-anunsyo rin namin. Ito, na-ano na to, no? Kumbaga, Attorney Bryl, itong dumapo lang tayo sa Tarlac Provincial College po natin. Dahil ito'y na-establish na.
1: Mm-mm.
0: Ikaw legal na, sa legal ka, 'di ba?
1: Mm-mm.
0: Pumirma ka na ba doon sa ano? Doon sa ano ba 'yung resolution ba 'yung ordinansa? Resolution ano?
1: Oh, sa mga ano po, mga board members.
0: 'Yun, hindi ba dumaan sa 'yon?
1: Sa legal sa po, opo, sa legal.
0: Anong masasabi po?
1: Si Attorney Dane po.
0: Oo. Ah, kayo na gano doon.
1: Opo, ano? Sir. Ayan.
0: Congrats ha, kahit paano pala may ambag. Hindi, sa opisina nila siyempre dumadaan yung ano, mga legal. Kasi yan, hindi lang ang pagkukuha kasi ng ano yan, ng, dahil nga magiging ano yan, ano, eskwelahan, kolehiyo yan. Una, ang ano dyan, proseso, pagkaroon tayo ng resolusyon. Susunod dyan kasi, kukuha ka ng permit dyan sa ano eh, sa ano bang tawag doon?
1: Sa CHED.
0: CHED. O, yun. Sa CHED naman yata, mukhang ano na tayo, okay na tayo. Ano? So, yan ho, makakasa po kayo. Naku ha, malaking ano ho, tulong sa mga anak natin. No? Si Attorney Bryl, siyempre, nandito na siya pag nagka... Kaya nga, no, malay mo, mag-aaral na dito yung college. I mean, ano pa pala, matagal pa yun. College pala to. No? Kasi, nabanggit lang ko lang yan. Ano? Kasi ito, matagal na pangarap na to ni, ano, no? ng mga bossing natin, ng mga YAP. Ano? Ito ho yung mga programa pang matagalan. Ha? Long term. Hindi yung short term. Ha? May pag-aaral dyan, Attorney Bryl, no? Ito, pag nakakausap natin si Mayor Susan Yap, sana maging panauhin natin dito, ano? Butal, siya naman yung gumawa dito nung governor siya. Bakit tayo yung pumunta rito ngayon? Como mayor na siya? Ha? Na binabati natin.
1: Magulos dili po kayo.
0: Binabati natin. Como ba pa sa, ano na, yung approved na yung budget niya? Congratulations po sa inyo, ha? At makakapag-ano na kayo niyan. Talagang yung serbisyo sa siyudad ho natin, ano? Dahil na-aprobado na, no? Ito, ayon sa kanya to, Attorney Bryl, ha, bago lang tayo magwakas. Kaya nga nabuo itong Tarlac Provincial College na to, ano. Taon-taon daw ang mga nagtatapos ng senior high school sa ating lalawigan is more or less more. Ayun. 25,000. At dahil dito sa lalawigan natin, ilan ba yung universidad natin? Dalawa lang, di ba? Yung nasa Kamiling at yung nandito sa atin. Sa natin dito sa siyudad po natin which is ano nga itong si Tarlac State University. At ang mga natatanggap po diyan o nakakapasok pag unang taon pa lang nila mga freshmen. Alam niyo ilan lang ha? Wala man natang 6,000. Ha? Ah, kung nagkakamali ako, dagdagan na natin, gawin na natin 10,000. Pero ganun lang ano, ayon sa pag-aaral na binanggit nga ni pag nakakausap natin si Governor then Governor now Mayor Susan Yap. Mga ganun lang more or less 6,000, no? O saan ngayon pupunta yung ano, yung natitira dun sa 25,000? 'Di ba? Lalo na kung ordinaryong pamilya lang, 'di ba? hindi kayang papag-aralin yung anak nila sa mga pribadong kolehiyo, no? Siyempre pupunta yan yung mga may kaya, pupunta sa ano, no? Yung hindi makakapasok sa TSU at sa TAU. Sa kalapit lalawigan natin, ano, Pampanga, yung mga may eskwelahan dyan na yun, o universidad, Pangasinan, at kung saan-saan pa. O yung iba, anong mangyayari? Matetenga. Hindi pa pa, hindi na makakapag-aral, no? Noon, ang ginagawa natin, pwede silang kahit papano, eh magano, mag... ngayon, ginagawa naman natin yan, ano? Meron tayong mga... sa T-class natin, ano, meron tayong mga pag-aaral diyan, ano, mga vocational courses, no, barista, welding, ano. Ngayon meron tayong ano ba 'yan, 3-year course, ano bang tawag doon, diploma course, no, na ongoing ngayon diyan sa T-class ni Ma'am Mara, no, doon sa computer, ano, at saka kung ano-ano, no, health, ganun po, no. So ito nga, napakalaking tulong, no, bagamat hindi lahat eh mapapagbigyan dyan dahil ilang libo pa rin ang pinag-usapan natin ng mga gagraduate dyan, ano? Eh kahit papano ho ito, no? Malaking tulong po ito, ano? Itong Tarlac Provincial College na malapit na hong magbukas, no? I think this coming, ano na? This coming school year. Alangan yun eh, di ba? Simulan eh, no? Ayan, so ayan. Ay, from Sona to Tarlac Provincial College. Ayan, no? Sige. Attorney Brad, baka may ano ka, may panawagan ka dun sa tanggapan nyo, ha? Baka yung mga gustong bumisita sa inyo ng mga kababayan natin na humihingi ng mga payo na usaping legal. Yan.
1: Yes,
0: sige po.
1: Kung meron man po kayong kailangan na payo na assistance po, legal assistance lang po, ha? maaari po namin kayong tulungan pag pupunta po kayo sa aming opisina sa provincial legal office. Bagamat hindi po namin kayo maaaring irepresenta mismo sa korte, pero
0: pwede
1: kung
0: kasi, ano?
1: Opo, kung meron man po kayong mga katanungan na legal na gusto niyo lang pong malinawan, maklarify kung ano, or magpapagawa po ng papatulong po na magpagawa ng mga simpleng affidavit po, kung ano, pwede po namin kayo matulungan dun sa provincial legal office po. Opo, nandun po ang ating mga mababait at masisipag na legal researchers po na handang tumulong po sa inyo po.
0: Okay.
1: O, may nagpapabati din po,
0: Sir Dodo.
1: Ito ata si Father Harold.
0: Ay, nako nga pala. Thank you. Father ano, Harold, among Harold, thank you so much po, ha, dun sa nakasama namin kayo nung isang araw na ano, no, na Novena Mass po namin. Ayun. At saka sa lahat po ng mga nakidalo, nakisaya ho, no, dun sa kapistahan po ng aming secondary patron, St. James the Greater. Yan, ha. So, matatalay, happy fiesta po, ha, nung Sabado. Yan. Father Harold, yan.
1: Ako nang,
0: pag naging estudyante ka nito, ano, Father Harold, sabi mo pag binabag. Ay, magaling siya, ano, magaling siya, paano, si Father Harold, oh. Ayan, sa lahat po ng mga, alam mo, pag nakikita ko nga yung mga, ano, natin, yung mga kaparian natin dito sa diocese natin, ano, isa lang yung sinasabi nila, pag nakikita ko, nakikinig kami sa iyo. salamat po, ha, sa mga ano, no, mga pare, no, na nakikinig ho sa mga programa natin dito sa ano, no, sa serbisyong mayap at saka sa payong mayap. Ayan. Thank you so much, Father Harold. Thank you so much po. Ayan. Sige. Yes, nagparamdam po. Na sa'yo.
1: Oo nga po, nagparamdam. Maraming salamat po sa pakikinig po.
0: Yan. Oh, next week, may guest ba tayo? O pag-iisipan?
1: Ano po, magro-roleta po muna.
0: Magro-roleta.
1: Pag may gusto pong mag-presenta po dyan, pwede po.
0: Oo, busy, no? Si Father Harold.
1: Oo, mag-guest po natin.
0: Sige po, bilang ano naman, bilang ano bang tago? Oh, magsama kayo, estudyante naman. Bilang ano naman yung buhay, estudyante na
1: Law student.
0: Yan.
1: Mahal lagi, lost student.
0: Okay. So, okay na, Tony Brad?
1: Yes.
0: Yes, okay. Muli, maraming salamat po sa pagantabay, ha? Dito po sa serbisyong Payong Maya. Hanggang sa susunod ho. Ano? Same time, same day, same place.
1: Kung same lang episode.
0: Ano, paparandam ka na. Ay, nako. Okay, sa pangalan po ng ating mahal na Governor Christian Tel Areno Yap. at Vice Governor Ator, ay Ator, sorry naman, Vice Governor Estelita Lita Aquino, na napakabait din na Vice Governor. Yan. Happy birthday pala dun sa aking sister-in-law na si Gina Pascual. Ayan. Sino pa ba yung mga nagbe-birthday ngayon? Sige po. Happy birthday sa inyong lahat. Okay. Furniture. Bye-bye. Muscovado. God bless. Thank you. Pastry.

0: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahim papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaninang himpilang ito.
1: This is your only one.
2: Only one.
1: Your only one. Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM.
3: Number one.

0: FM.
1: Time check, 10 o'clock in the morning.
2: This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
3: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
4: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
5: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus! It helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
4: Let's do this!
5: Mag-Enervon Z Plus ka na!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
8: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
9: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets. Sa inyong mga lugar, hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
10: Nagsalong admitente lang nga na taanak mo.
11: Ay no, managsakit mat lang dahito.
12: At di ubing nga aglang langa nga nasalong at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga ang sakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
13: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, Mag-Celine Plus, araw-araw.
14: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
15: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Protection at tulong sa atay?
17: Liveraid Pro.
16: May Silymarin, may multivitamins pa.
17: Liver up na tayo
16: with Liveraid Pro.
18: Ring, ring, go away!
19: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
18: Cough, cough, wet away! Yay!
19: Pambatang lagundi, Plemix.
20: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
21: One FM.
2: This song is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.

0: a.m. Time check, 10:30.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tuhod, siko, baywang, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ring, ring, go away!
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
9: Cough, cough, wet away!
10: Yay!
8: Pambatang lagundi, Plemix!
11: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
13: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Protection at tulong sa atay,
15: Liveraid Pro.
14: May Silymarin, may multivitamins.

0: Plus. Maaaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay, Wajensi Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen-C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This song is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: 1FM!
1: Uy!
0: 1FM!
2: Time check. 10:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
12: Ring, ring, go away!
13: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
14: Cough, cough, wet away! Yay!
13: Pambatang lagundi, Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Plemex!

0: Hello! Magandang araw mga kabahagi! Welcome po dito sa ating programang Serbisyo Todo Todo! Eto na ang araw na ating pinakakaantabayanan, lalong-lalo na yung mga kabahagi natin ano, na sabi nga ay gustong malaman ang ano bang nangyari sa ating bansa. Makatapos po no ang nakalipas na sona ng ating pangulo ngayon po or mamaya mga kabahagi ay mapapakinggan na natin ang ika-5 State of the Nation address ng ating pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kaya samahan niyo po kami dito sa ating programa, of course ha, bukod po sa mga usaping may kinalaman po sa SONA, no? Meron din po tayo mga updates lalo sa pagkakaperahan, investment, negosyo dahil today ay Monday Discussion. Yes, mga kabahagi, kaya samahan niyo po ang inyong lingkod, Meth Sanding Merion. Hanggang alas 12 tayo ng tanghali. Masyado ba kayong excited? Gusto niyo sona na? Magserbisyo todo-todo muna kayo, mga kabahagi. Ano? Gawin niyo po muna ang background. Ano man po ang inyong ginagawa sa mga oras na ito? Busy-busy sa anong ganap sa inyo pong trabaho man o di kaya naman po sa inyong tahanan or sa inyo pong negosyo. So, no, maganda po maging updated tayo dahil ngayon ay araw ng Lunes and let us be energetic. Sabi nga, umpisahan natin ang Lunes na ito nang tayo po ay buong sigla. Ha? Oo, wag papatay-patay, wag malungkot, no? Sabi nga ng mga matatanda, pagka daw ano, no? Matatanda, ano, parang nandiyan naman ako. Kabilang tayo dyan sa mga matatanda na rin. Diba mga kabahagi, sabi nga, no, ay huwag kang papatay-patay pag araw ng Lunes. Ha? Kung hindi, hindi lalapit sa'yo ang grasya sa buong isang linggo. Kaya mga kabahagi, i-message kami dyan. Ha? Anything that you would like to know, anything that you would like to ask sa ating very special guest. Nako, ha? Angel Oredahan ng Malolos, Bulacan. Makinig ka maigi, ha? Dahil maganda po ang ating talakayan. Sabi nga, eh, ano ba to? Ha? Pagkakapirahan ba ito ng mga umaasang tatanggap ng ayuda? Mamaya po mga kabahagi, ano, mga kasama natin, ay si Asika Irene Dumlao mula po sa Department of Social Welfare and Development. Tama kabahagi. At pag-uusapan natin itong Uplift Assistance Program ng DSWD. At alam nyo mga kabahagi, sinasabi nasa 5 million households daw po ang makakatanggap lahat-lahat nito. Naku, paano kayang gagawin nyo ng DSWD? No? Paano kayang ipapamahagi ito at sino-sino ang mga sinasabing nasa ilalim ng Uplift Program? Actually, alam nyo mga kabahagi, ano? Isa sa masugid nating tagapanood, no? Particularly itong si Booker Panotes, no? Ang interesado dito sa pag-uusapan natin na Uplift, and I'm sure marami pang ibang mga kabahagi natin diyan ang interesado na malaman ito, lalong-lalo na yung mga hindi pa ho nakakatanggap ng ayuda. Yes, lilinawin natin 'yan, ano? Sa ating special guest for today, mga kabahagi, kasi nga ano ba talaga? Meron bang mga karagdagang mga benepisyaryo aside from the former, yung mga sinasabing ang ayuda program ng ating pamahalaan, makakabilang ba dito? Ayan, sige po. Yan ay halimbawa lamang ng mga tanong. Pwede rin po kayong magtanong, ha? All you have to do is text us 0921-886-6056. Yan po ang ating text line. And of course, live na live po tayo sa iba't ibang social media platforms ng ating stasyon Radio Pilipino. Huwag nating kalimutan ang mga provincial stations, no, na nakatutok din sa atin every day. Yes, ha? Kaya nga po live na live tayo ha, na napapakinggan or napapanood, ha, even sa mga malalayong lugar, even sa mga remote areas, dahil nandiyan po ang mga provincial stations ng Radyo Pilipino at 1FM. Ha? Mag-message kayo dyan, lalong-lalo yung mga nasa probinsya, no? I'm sure marami kayong mga gustong malaman, ha? At yung mga iba pa hong mga hindi nakakatanggap ng tulong mula sa pamahalaan, ako, pagkakataon nyo na, mga kabahagi, para ho magtanong. Samantala, batiin na muna natin mga regular listeners or viewers ng ating programa. Of course, nandyan si Angelo Redaha, Tony Rock ng Texas, USA. Alam ko, ikaw ay nasa iba yung dagat, na nasa Estados Unidos ka. But I'm sure, interesado ka sa mga kaganapan dito sa ating bansa, 'di ba? Oo, nandun pa rin ang dugong Pinoy kahit na matagal na nga po na nasa ibang bansa, 'di ba, Tony Rock? And batiin na rin natin si Uno Maki ng Hong Kong, ha? At si Cecil Galindez na nasa Hong Kong din sa oras na ito. Hello po. Naku, binabagyo daw, ha? Oo, malakas ang ulan itong weekends diyan sa Hong Kong. Samantala, mga kabahagi, maya-maya po itatanggap tayo ng mga ulat, and of course, mga updates sa mga probinsya sa tulong po ng mga reporters natin. At dito rin po sa Metro Manila, bukod po dun sa mga finifeed sa akin ng mga researchers natin, andyan, maaga-maaga, at nasa labas na ang ating kabahaging si Fiana Sweet Ferrer na magbibigay sa atin ng update, no, mga paghahanda para po sa 5th SONA ng ating Pangulo ngayong 2026. Fiana Sweet Ferrer, ibahagi mo na yan.
1: Magandang umaga, kabahaging Met. Formal nang nagsimula ngayong umaga ang pagbubukas ng 2nd regular na session ng 20th Congress sa Batasang Pambansa. Ilang oras bago ang 5th State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinangunahan ni House Speaker Boji D ang sesyon kung saan binigyang diin niya ang paglaban sa fake news, pangangalaga sa demokrasya at ang kahalagahan ng Digital False Media Act upang maprotektahan ang kabataan. Tinalakay rin niya ang iba pang mahalagang usapin na may kaugnay sa kapakanan ng mga Pilipino. Samantala, tulad ng mga nagdaang taon, wala ring inilatag na red carpet sa North Wing lobby ng Batasang Pambansa kung saan inaasahang daraan mamaya ang mga opisyal ng pamahalaan, mambabatas, diplomats at iba pang mga panauhin na dadalo sa SONA 2026. Sa kasalukuyan, maayos ang sitwasyon dito sa Batasang Pambansa at nananatiling mahigpit na ipinatutupad ang seguridad para sa SONA 2026. Mula rito sa Batasang Pambansa, ako si Fiana Ferrer para sa SONA 2026, The Radyo Pilipino Special Coverage.
2: Serbisyo todo todo.
0: Maraming salamat sa iyo, kabahaging Fiana Sweet Ferrer. Ayun, ha? Sabi ni kabahaging Fiana, no red carpet again, di ba? Ibig sabihin, mga kabahagi, no, wala muli po, no? Just like what happened last SONA, walang inilatag na red carpet. Ayan. Ano ba kasi ang anong konotasyon pagka may red carpet? No, parang ng mga nagpa-fashion show, ha? Eh, marami tayong mga kabahagi, mga naghihirap, di ba? Ang tendency, papakita, parang pinapakita sa madla, no? Habang pumapasok sila dun sa Batasang Pambansa, no? Kung saan gagawin ng SONA. Eh, nagrarampahan itong mga nagagandahan at nagagwapuhan natin mga mambabatas kasama yung kanilang mga esposo at esposa, di ba? Kaya walang red carpet diyan po sa Batasang Pambansa para nga po sa 5th State of the Nation address ng ating Pangulo ngayong araw na ito, July 27. At ikalawa nga pong sunod na taon niyan, no? So, dito hindi pinapakita yung garbo, di ba? Dito iha-highlight ang lahat ng naging developments at mga nalalabi pang tatrabahuhin ng ating Pangulo, katuwang ang Kongreso. No? When we talk of Congress, we are referring to the Senate and the lower chamber. which is the Congress itself, no, mga kabahagi. Yun, yung mga kongresista at mga senador, no, na dapat talaga ay katuwang, hindi ba? Oh, maraming umingiti dyan sa word na yan, dapat katuwang, ha? Okay, so, batiin natin, ayan, si Dennis Karunungan, kabahagi natin na nasa ibayong dagat din, and I'm sure concerned din sa mga kaganapan dito sa ating Pilipinas kung bakit lagi siyang naka-view sa ating pong programa. Dennis Karunungan, magandang araw sa iyo. Ayan, si Tony Rock, nag-re-report na sa atin, saying good morning, happy Monday. Gayun din kay Elaine. Kay Mami Elaine Hernandez Cristobal, aba maagang ito, mga maagang magising na mga mamis ito. Si Cecil, ayan din, kahit binabagyo sa Hong Kong. Cecil, hello sa iyo, mate. At si kabahaging Booker, naku, nag-aantabay talaga si Booker. Antabayanan mo ang tugon na ni Asek Dumlao, Irene Dumlao, sa iyong tanong, ha? May kagustuhang malaman si Booker. Gayun din si Charlie Tadiake, nanonood sa atin from Tubungan, Iloilo. Kamusta kayo dyan sa Iloilo? Balita ako, binaha at binagyo ang Iloilo dahil sa nakalipas na matinding pag-ulan, di ba? At eto pa, si Cynthia nagpaparamdam din sa atin. Hello din kay Doktora Zarina Buensalida, Mami Josie Cinto, gayon din kay Mami Cheryl Samonte. Hello po sa inyo. Huwag natin kalimutan si Mami Vicky, Lailani Salvio Villarosa, Alan ng Pandakan, Manila. Ayun, mate ko yan, si Alan Ignacio. Parang ayaw nang manood ni Alan sa ano, ha? Sa sona ng Pangulo, dapat manood pa rin tayo, ha? Oo, yakagi natin si Uno Maki na manood pa rin kasama si Karen Mendoza Pava. Yan. Samantala, mga kabahagi, update tayo. Tinatayang aabot sa 1 hour at 20 minutes. So estimate, ha? Estimate lang to, ha? Hindi natin pinangungunahan, ha? Pero yun po ang tanda. It's 1 hour and 20 minutes na magiging talumpati po ng ating Pangulo sa kanyang State of the Nation address mamayang hapon. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, base ito sa naging rehearsal. Ayan, syempre, no, baka nga, kailangan kasi kahit papano nare-rehearse din. Pero ito, alam nyo mga kabahagi, base po sa ating narinig, ano, ha? Sariling sulat po ng ating Pangulo ang kanyang babasahin mamaya. Oh, ang kanyang talumpati mamaya. Yon. So, antabayanan po natin yan. So, uupo muna ho kayo ng 1 hour at 20 minutes para makinig sa ating sa susunod na po yung inyong pangraratsyada, no? Sa mga kung anumang drama, ha? Telenovela, o di kaya panunood ng iba't ibang mga mga pelikula. Ayun. I-devote ni muna ang 1 hour and 20 minutes sa ating pagpapanood ng Sona. Mga kabahagi, magpo-pause tayo for a break. Magbabalik agad ang serbisyo. Tortodo!
2: Kasama sa aksyon, kasama sa solusyon. Serbisyo todo-todo.
3: Narito ang ilang mga hakbang na dapat gawin upang maging ligtas sa pagbaha. Manatiling nakasumaybay sa balita sa radyo, telebisyon o social media para sa mga updates. Siguraduhin may sapat na supply ng pagkain, tubig at gamot. I-charge ang mga cellphone at iba pang communication devices. Lumika sa mas mataas na lugar kung malapit sa ilog o dagat. Isara ang mga bintana at pinto at tiyaking matibay ang mga bubong. Iwasan ang pagtawi sa mga binahang lugar. Kung kinakailangang lumikas, dalhin lamang ang mahahalagang gamit. Maging handa, maging alerto at manatiling ligtas. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo. Radyo Pilipino. Limang taong nuno. Huling harap ang Pangulo sa sambayan ng Pilipino. Ngayong ikalimang taong kanilang lukulan, sama-sama tayong tumuto at makinig sa ulat ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos
4: State of the Nation Address.

0: Okay, mga kabahagi, balik po tayo dito sa ating programang Serbisyo Todo-Todo. At bago ang lahat, nako, at bago ko rin makalimutan, ha, ay batiin ko muna ng happy birthday ang aking pamangkin. Ayan, ha. Actually, siya yung... kumbaga parang anak ko na rin ito, no? Kumbaga siya yung pangatlo, ha? Sa aking mga itinuturing na anak, ha? Jose Luis Sanding, happy, happy birthday. May the Father bless you always, no? Sana, Luis, lahat ng mga payo namin ay ma-absorb mo, maisip mo ng maigi dahil mahal na mahal ka namin. Happy, happy birthday! At sa iba pa mga nagsa-celebrate ng birthday, mamaya, no, hindi ko palang nasilip lahat-lahat ng mga yan, mga kabahagi, no, ihahabol natin ang pagbati. At dun sa nagtatanong sa atin, no, no, sino ang ating makakapanaya mamaya, hopefully, we'll have Asek Irene Dumlao ng DSWD. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kabahagi, ha? Ngayon pa lang, i-message nyo na kami, no? Alamin nyo, ibahagi nyo sa amin yung mga bagay na gusto nyong malaman. May kanalaman po, ano, sa ating topic for today, mga gusto, whether it's a reaction also, pwede rin po yung ipaabot. Text nyo lamang po ako, 0921-886-6056. And also, habang nanunood kayo, no, sa iba't ibang social media platforms natin, nakasilip po ako every now and then, ano, para ho mabanggit ito, mabasa ito the moment nakasama na natin si Asek Irene Dumlao. Samantala, meron tayong update sa thunderstorm advisory. Nako, eto na. Ha, uulanin ba mamayang hapon sa sona ng Pangulo? Nagbabala po ang pag-asa na posibleng makaranas ng moderate hanggang malakas na pag-ulan kasabay po ng pagkidlat at malaki o malalakas na bugso ng hangin ang ilang lugar sa loob po ng susunod na 2 oras. Batay po yan sa inilabas na thunderstorm advisory po ng pag-asa. Mga apektadong lugar, makinig kayo, lalong-lalo na po yung mga nasa probinsya, no? Ang Quezon ay affected, particular po, Buena Vista, San Andres, San Narciso, Mulanay, San Francisco, Catanawan, gayon din po sa General Luna, o Makalelon, Pitugo, Gumaca, Lopez, Ginayangan, Tagkawayan, at Calawag. Ha? Again, yan po ay sa Quezon. Affected rin po ang Nueva Ecija, ang Gabaldon, General Latino, Laur, Palayan, Gapan, and Peñaranda. Mag-iingat kayo, yung mga nasa Nueva Ecija. And also, sa Bulacan, Doña Remedios Trinidad, or the DRT, San Miguel, and San Ildefonso. Oo. So, kahit na ba sabihin natin mga yan ang nabanggit na lugar, no, there's still the possibility that we will experience that here in Metro Manila. Ang Bulacan ay hindi masyadong malayo, lalong-lalo na po sa Metro Manila, hindi ba? Ayan. So, dala po tayo ng payong, no, anywhere we go. Kahit sabihin natin napakainit po ngayon, maya-maya biglang bubuhos ang ulan. Okay? And dagdag din natin sa mga babatiin natin, mga nagse-celebrate ng birthday today. Of course, hindi lamang si Luis. Happy birthday din kay Arizon Tamaliwan Antonio. Amazon or Arizona Tamaliwan Antonio. Happy, happy birthday. Ryan Gadia. Nagse-celebrate din natin. Ito, kabahagi natin from Metro Manila Development Authority. Ryan Gadia. Happy, happy birthday sa'yo. At kay Sir Peña Reyes. Aba, nakasama natin to before, diba? Dito sa ating program. Sir Peña Reyes. Happy, happy birthday po. In advance, by tomorrow pala ang birthday niya. Happy birthday! At sa iba pa mga kabahagi natin nagse-celebrate ng kanilang birthday. Samantala, eto, isa pang update tayo mga kabahagi, no? Nagkaroon ng pagsabog. Nako, eto, ha? Saan ba ito? Malapit po sa entrance ng Department of Justice kaninang alas 12:17 ng madaling araw. Ayon sa DOJ, walang naiulat po na nasugatan o nasawi sa insidente. Gayunman, nagsagawa ng pagsusuri ang Philippine National Police Explosive Ordnance Disposal or the PNP EOD unit habang nagpapatuloy po ang investigasyon sa pinagmulan ng nasabing pagsabog. Nako, san kaya ito? And meron pa tayong very important place ano na nakitaan din po ha ng napaghihinalaan no na kumbagay kainahinala po no na baggage siya dito rin po sa gawin ng Maynila na tinitingnan po ngayon ng PNP Explosive Division, mga kabahagi. So, hindi natin malaman bakit ganyan, ha? Oo, ang nangyayari. Agaw eksena ba ito para sa nalalapit na zona ng ating Pangulo mamaya, no? Yan po. Samantala, mga kabahagi, dami mga breaking news, ha? Nagugulat po ako, ha? Minority Senators, lalaktawan ang ikalawang zona ni PBBM. Ano? Ha? Ano ba yan? Hindi umano dadalo sina Minority Senators Alan Peter Cayetano, Robin Padilla, Amy Marcos at Lauren Ligarda. Ha? Sa ikalimang State of the Nation address daw po ng ating Pangulo. Ibig sabihin, sila ay liliban. No? Hindi a-attend ngayong araw na ito dyan po sa zona ng Pangulo. Naku, baka magkakaroon sila ng ano? Magkakaroon sila ng zona. Ha? Bukod na zona via social media. Oo, yan naman yung nangyayari, di ba? Sabi nga laging nakikita na ngayon sa social media itong si Senator Peter Alan Cayetano, no? Okay, so anyway mga kabahagi, tanggap tayo ng ulat mula kay Tony Sandoval ng DZLT Lucenia. Ito, 40 Quezonian susumailalim po sa libreng operasyon sa cholecystectomy caravan. Baha, magandang balita. Tony Sandoval, ibayahagi mo na yan.
1: Yes, kabahaging Beth, umabot sa 40 pasyente ang matagumpay na sumailalim sa libreng cholecystectomy o operasyon sa pagtanggal ng gallbladder sa sinagawang cholecystectomy caravan ng Quezon Provincial Hospital Network, Quezon Medical Center bilang bahagi ng patuloy na pagpapalawak ng serbisyong pangkalusugan ng pamahalaang panlalawig ng Quezon sa pamumuno ni Quezon Governor Dr. Helen Tan. Sa loob ng 2 araw na medical caravan ay sinagawa, nabigyan ng agar lunas sa mga pasyenteng dumaranas ng karamdaman sa apdo o gallbladder disease. Kabilang ang mga nangangailangan operasyon na harap sa kakulangan sa pananalipi upang matususan ang kastusin sa pagpapagamot. Ang cholecystectomy ay isang operasyon na sinasagawa upang alisin ang gallbladder na karaniwang inirekomenda sa mga pasyente may gallstone o ibang komplikasyon sa apdo. Ayon sa QPHN Quezon Medical Center, naging matagumpay naman ang lahat ng sinagawang operasyon sa tulong ng mga espesyalista mula sa East Avenue Medical Center, katuwang ang Surgery Department at Healthcare Team ng QPHN QMC na naglaan ng kanilang oras sa serbisyo upang maisakatuparan ang programa kahit araw ng Sabado at Linggo. Nagpahayag naman ang pasasalamat ng mga pamunuan ng ospital sa East Avenue Medical Center sa mga surgeon, doktor, nurse at iba pang healthcare workers na naging bahagi ng nasabing karaban, gayon din sa pamahalang panlalawigan sa patuloy nitong pagsuporta sa mga programang pangkalusugan para sa mga tagalalawigan ng Quezon. Mula dito sa DZLT at 98.3 1FM Lucena, ako si Tony Sandoval sa Mampanig ng Mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino.
2: Serbisyo todo, todo!
0: Okay, naku ha, ngayon pa lang ay nagpatid na po ng tanong si Booker Panotes para sa ating very special guest for today. Maraming salamat sa iyo, Booker. Ha, ito, lagi talaga nanonood. Sabi niyang ganun, gusto niya malaman ang mga beneficiaries ng Uplift Assistance Program ng ating pamahalaan. At sabi niya rito, papaano daw yung mga tumatanggap na ng 4Ps? Ha, di ko sure dun, at least meron pa sinabi, sino ang mga magdedetermine kung sino ang dapat tumanggap nito. Nako, ha? Mamaya po, antabayanan nyo ang tugon ni Asek Irene Dumblao dyan sa iyong katanungan. Kabahagi ha. Kabahagi natin yan from Cavite. At si Tony Rock, yung mga guilty nag-organize ng welga na wag mag-attend sa State of the Nation address. Ganun ba yun? Tony Rock ha. Kabahagi natin yan from Texas, US of A. Mga kabahagi, naku, very interesting topic po. I'm sure everyone is would like to know more about this Uplift Assistance Program ng ating pamahalaan na pinangungunahan po, no, ng Department of Social Welfare and Development. Kaya antabayanan niyo po si Asek Irene Dumlao sa pagbabalik ng ating programang Serbisyo Todo-Todo!
3: Sa problema mo, may karamay ka. Serbisyo Todo-Todo.
2: Mga balitang mahalaga sa syudad man o probinsya, aming tututukan. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid, kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG.
4: Fake news ay nakasisira ng reputasyon ng isang individual at maaaring magbulot ng malaking epekto sa larangan ng pamamahayag. Siguraduhin mapagkakatiwalaan ang source ng inyong nakakalap na impormasyon. Ang public safety announcement na ito ay hatid sa inyo ng Radio Pilipino Media Group. Dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo.
2: Radio Pilipino. Limang taon ng pangunahing harap ang pangulo sa sambayan ng Pilipino. Ngayong ikalimang taon ng kanyang pangunahing, sama-sama tayong tumuntok at masinig sa ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa State of the Nation Address 2026. Sona 2026. The Radio Pilipino Special Coverage.
4: Sa pangunguna ng mga batikang mamamahayag,
2: Nat Mignon at Tony Cuevas.
4: Samahan ang buong puwersa ng Radyo Pilipino sa paghahatid ng patas at komprehensibong live coverage
2: sa State of the Nation Address 2026.
4: Ano-ano nga bang mga pangako at plataforma ang natupad na at isa sa katuparan pa?
2: Tumutok, makinig at makibahagi ngayong 27 ng Hulyo sa State of the Nation Address SONA 2026.
4: The Radyo Pilipino Special Coverage.
2: This is it. The TV you've been waiting for is finally here. Humanda na sa balagbagan na may sense at kwentuhang may saysay. Kasama ang nag-iisang multi-talented star, actress, host, singer at certified unpacker. Ang balagbag niyong ate, Tuesday Vargas.
5: Tuesday Vargas.
2: Get ready for the ultimate balagbagan and unpacking new stories only here at 1FM. 1FM.

Renato C nanonood sa atin ngayon. Mga kabahagi, magandang araw. Gayun din kay Mon Samson ng Manila Bulletin. We also have viewers in Neo Sanggalang saying good morning mga kabahagi. At ngayon po ay nakatutok din ang mga kabahagi natin sa mga probinsya. Of course, Luzon, Visayas, Mindanao, kung saan napapanood po tayo via Radio Pilipino Provincial Stations at 1FM. Bukod pa po sa mga nasa ibayong dagat, tulad na lamang po ni Dennis Karunungan. Okay, so sa pagkakataong ito mga kabahagi, maswerte po tayo, no? At alam naman natin, marami pong mga kaganapan sa atin pong pamahalaan, ano, busy-busy po

0: lalong-lalo na yung mga naapektuhan po ng pagtaas ng gasolina at yung inflation rate, mga kabahagi, no? At ngayon pa po, let us welcome again dito po sa ating program, live na live, via All Alternative Communication, ASEC Irene Dumlao. ASEC, magandang araw po. Welcome back dito po sa ating programang Serbisyo Todo-Todo, Met Minion po of Radio Pilipino.
1: Hi, Met. Magandang umaga. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa. Salamat mo muli sa pag-imbita.
0: ASEC, ako po ang magpapasalamat. Alam ko po, busy-busy kayo. So, ASEC, direct to the point na po tayo, no? Alamin ko lang, no? Itong mga bagay, may kinalaman po sa Uplift Assistance Program ng ating pamahalaan. Bukod pa ho, no? Doon sa mga nauna na po, mga benepisyo na binibigay under 4Ps Program ng government.
1: Met, kung matatandaan, sa ilalim ng Executive Order 110 na inilabas ng Pangulong Marcos Jr., nabuo yung Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport. Ito ay upang matulungan yung mga vulnerable sectors at ma-caution yung impact ng energy emergency. Nang sa gayon, hindi sila lalong mahirapan, hindi lalong masadsad sa kahirapan, lalong-lalo na yung mga kababayan natin na nasa mahirap na sektor. Dito po sa Uplift Assistance, nag-provide po tayo ng 2,000 pisong tulong pinansyal sa tatlong grupo. Yung unang grupo po ay binubuo ng 4Ps beneficiaries at mga walang gutom program beneficiaries. Sila po kasi yung pinakamahihirap sa ating pong lipunan. 3.5 million households po iyan. Tatanggap sila ng one-time 2,000 pesos na Uplift Assistance at diretso ito sa mga cash cards ng ating pong mga 4Ps beneficiaries. And for the walang gutong program beneficiaries, ito ay tatanggapin nila sa kanilang redemption period. Pangalawang grupo ay binubuo ng 2.5 million households na natukoy sa pamamagitan ng 2024 Community-Based Monitoring System ng Philippine Statistics Authority. Sila po yung mga mahihirap na hindi kasama sa 4Ps at hindi rin po kasama sa walang gutong program. Kasama rin po yung near poor. Sila po yung above poverty threshold, pero hindi po sapat yung kinikita nila at isang crisis lang or emergency could pull them to the poverty trap. Kaya po sila makakatanggap ng 2,000 pisong Uplift Assistance for 6 months. That's for July to December. The first Uplift Assistance will be distributed to them manually. Kasi sila nga po hindi pa natin hindi pa sila kasama sa mga programs natin eh. So we need to do a parang a know your client procedure. So the first, again ulitin ko pa, the first payout will be done manually, pero pagdating po nila dun sa mga payout venues, nandun na po yung representatives ng Land Bank o iba pang mga banko and GCash o iba pang mga electronic wallets. I-enroll po natin sila kung wala pa silang ganitong mga platforms. Nang sa gayon, yung succeeding Uplift Assistance nila ay matanggap sa pamamagitan na po ng mga channels na ito. Again, 6 months po yan na tag 2,000 piso. Now, the third group ay binubuo naman po ng mga 1.5 million households na employed. Meron pong contribution or may monthly salary credit na less than 20,000 pesos. Sila po ay may contribution o hulog sa SSS noong pong 2025 or noong 2026 at least once. And meron po silang SSS disbursement accounts. 1.5 million households po iyan na natukoy through the 2024 CBMS data, which was cross-matched to the SSS database. And sila rin po ay makakatanggap ng 2,000 pesos Uplift Assistance for 6 months. At diretso po ito sa kanilang SSS disbursement account. So, met 7.5 million households po iyan na makakatanggap nitong Uplift Assistance.
0: Wow, ang dami, no, ASEC. Pero ito, no, may katanungan ng ating kabahagi mula sa Cavite, no, si kabahaging Booker. Ang sinasabi niya rito, so parang nabanggit nyo na rin nitong una, no? Yung tumatanggap po ng 4 pills ay makakatanggap rin po dito sa Uplift Assistance Program. Tama po ba?

0: ASEC.
1: That's correct, Matt. One time lang. One time, minsan lang sila makakatanggap ng uplift assistance na kakahalaga ng 2,000 piso. And sa katunayan, Matt, last week, natanggap na po nila yung kanilang uplift assistance. So, na-withdraw na po ng ating pong mga four-piece beneficiaries. More than 2.8 million household beneficiaries po yan ang naka-withdraw na ng kanila pong 2,000 pesos one-time uplift assistance. Bakit napakabilis, Matt?
0: Paano
1: kasi
0: nga ba?
1: May existing cash card sila.
0: Ah.
1: O, may existing land bank cash card sila. So, tinap up na lamang po ng land bank of the Philippines yung kanila pong 2,000 pesos.
0: Ayun. So mga hindi pa ho nakakapag-check, baka ho pumasok na dun sa cash cards ninyo, hindi nyo lamang alam. ASEC, yung isa pang tanong ng marami din pang kambahagi natin na hindi napapambilang pa po dito sa 4Ps and even dito sa uplift assistance. Ano? Ang tanong nila, sino ba talaga nagdetermine? Pwede bang ako na hindi tumatanggap ng let's say 20,000 a month na salary, no? Yung mga kabahagi natin na mga natanggal sa trabaho na walang pagkukunan, no, ng kanila pong mga financial na pangangailangan, pwede ba po lumapit sa barangay tapos barangay na po ang makikipag-ugnayan sa DSWD? Paano po ba 'yon?
1: Two points, Matt. Yung una, yung 4Ps, paano ba mapabilang sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program? Meron po tayong eligibility requirements para po dyan. Kasi this is a targeted social protection program. Ibig sabihin, tukoy po kung sino yung mga mapapabilang. Dapat po nasa talaan kayo ng mahihirap na pamilya. In the past, we used the listahanan or the National Household Targeting System for Poverty Reduction. But since meron na po tayong community-based monitoring system, yan na po yung ginagamit natin sa pagtukoy ng mga mahirap na pamilya. Now, hindi sapat na mahirap na kabilang ka dun sa mahirap na sektor. Kailangan po may anak kang 0 to 18 years old o merong pregnant woman at the time of the enumeration. Yun po ang isa sa mga requirements kasi kung titingnan mo yung objective ng program, mamumuhunan siya sa edukasyon at kalusugan ng mga bata na kasama sa mahirap na pamilya o mahirap na kasambahay. Okay, so apart from having children 0 to 18 years old or pagkakaroon ng isang buntis na ina during the time of the enumeration at kabilang ka sa mahirap na pamilya, dapat willing ka rin to comply with the specific conditions of the program. So yun yung eligibility requirements ano para mapabilang sa 4Ps. Again, it's a targeted social protection program. Dito po sa uplift assistance, ang basihan din, again, this is also targeted at ang basihan naman natin ay yung 2024 community-based monitoring system. So kung kabilang ka dun sa either group 1, ano, dun sa existing 4Ps beneficiaries or dun sa group 2, yung poor pero wala ka namang anak, 0 to 18 years old, kaya hindi ka napabilang sa 4Ps, and natukoy ka na mahirap na pamilya, most likely kasama ka dyan sa 2.5 million household beneficiaries under group 2. Kung kayo po ay na-survey ng CBMS at kabilang nga sa 2024 CBMS data. Ngayon, halimbawa, sabihin po nila na hindi po kami na-survey. Ito yung sinasabi natin, Matt, na kapag may mga PSA representatives tayo, may mga LGU representatives tayo na kumakatok po sa ating pong mga tahanan, no? Pagbuksan po natin, pumayag po tayo na ma-interview after verifying, no, kung sila ay legitimate government workers. And pag sinabi nila na interviewin kayo, kukunin yung datos, you provide consent, mag-provide po tayo. Kasi ginagamit po ng ating pamahalaan yung datos. Ano po, ginagamit natin yung information na ipinoprovide nyo para matukoy kung sino-sino yung pwedeng maging beneficiaryo sa mga programa na ipinapatupad po ng ating pamahalan. Hindi po automatiko na kapag na-survey ka, may sticker sa labas ng bahay nyo, ay automatiko ka na program beneficiary. There's a proxy means test. Ano? May pagdadaanan po yan na scientific process para matukoy kung kabilang ka nga sa mahirap na pamilya or near poor family.
0: Yes, oh, naku, may reaction na po tayo mula sa Estados Unidos. Sabi niyang gano'n, ha? Wow, ang galing naman ng program na yan. Thank you very much po, kabahaging Tony Rock. Si Cecil, may katanungan, kabahagi natin, ito OFW po, but of course, may pamilya po dito sa Pilipinas. Yun daw pong naalis sa 4Ps, may makatanggap din po ba? May sinasabing pangkabuhayan pa po na mga naalis, ganun ba yun? ASEC, yung ba mga naalis na yun, pwede mo ibalik ang kanilang benefits?
1: Met, kapag sinabi mong naalis sa programa, most likely you're referring to the beneficiary who had an improvement in their level of well-being, kaya nag-exit na. No, kasi tandaan po natin na case management yung heart and soul ng ating pong programa. Tinitingnan kasi ng mga social workers natin o ng mga case workers natin kung umaangat ba yung antas ng pamumuhay ng ating pong mga beneficiaries. Kasi yun yung objective, no, no, to break the intergenerational cycle of poverty. So, using the SWDI tools or Social Welfare and Development Indicator tools, nababantayan natin kung nag-i-improve yung social adequacy and economic sufficiency ng isang pamilya. So kung halimbawa nakita natin level 3 na siya, nag-improve na yung kanyang level of well-being from survival or level 1 and naging level 3 na, mag-exit na yan sa programa. Pero hindi nangangahulugan na bibitawan ka na po ng ating pong pamahalan. Kaya may tinatawag tayo na convergence of programs and services. Kasi po, pwedeng mag-provide pa tayo ng karagdagang assistance para ma-sustain yung improvement in the level of well-being of that household beneficiary. One of the programs that we extend or we implement ay yung pong sustainable livelihood program. So, ina-assess natin ano, yung mga 4-piece beneficiaries na nasa level 2 o nasa level 3 and pwede na po silang makapag-negosyo o makapag-engage into livelihood and employment, ay ina-assess natin through this program. So, baka yan yung tinutukoy ano, na livelihood component. It's a separate program, it's a development program, but it complements or it assists then yung mga 4-piece beneficiaries natin, especially those na yung transition na from poverty to an improved level of well-being.
0: Yes, oo naman. Para naman din siguro mabigyan ng pagkakataon yung iba, di ba? No? And siguro last question na lang ito. Or meron pa isang hirit si Dom Leo Pineda. Bakit daw 2K lang ang matatanggap? Ang laki daw ng problema or taas na presyo ng mga bilihin ngayon? Pwede ba
1: alam mo po, dumaan po sa pag-aaral itong halaga ng uplift assistance. Batay po sa pag-aaral ng PIDS, yung think tank po, no? Sinabi na nasa around 700 pesos to 1,000 pesos yung nawawala dun sa value ng pera natin kapag gantong may energy emergency. So, kumbaga parang ibinabalik lang natin yung value na yon sa pamamagitan nga ng uplift assistance na 2,000 pesos. Kung makikita mo, sobra pa nga, no, yung binigay natin kumpara doon sa purchasing power that was lost because of this energy emergency. Kaya batay nga dun sa naging pag-aaral na yan, sinasabi na around 1.2 million households ang naproprotektahan natin at hindi sasadsad sa kahirapan dahil sa uplift assistance po na ito. Imagine, Matt, kung wala itong tulong na ito, nasa 1.2 million families ang maidadagdag dun sa talaan ng mga mahihirap.
0: Tama po. And siguro, eto na lang, last question na lang, Asek, ano? Ano pong reaction nyo dun sa sinasabi ng ibang mga netizen natin na lumalaki daw po, lalong lumulobo ang utang ng ating bansa, no? And even yung mga nasa middle class daw ay talagang puspusan na, or parang na napupwersa, kailangan magtrabaho para mapunan etong mga ayuda na binibigay natin sa mga mahihirap. Ano pong reaction niyo po rito, Asek?
1: Alam mo, Met, gaya ng nabanggit ko, ano, kinakailan kasi nating mag-implement ng mga social protection programs to help caution the impact of energy emergency or crisis. Nang sa gayon yung mga mahihirap ay hindi lalong sumadsad sa kahirapan at yung mga near poor ay ma-trap into the poverty, masadsad sa poverty trap. Yun yung pinoprotektahan natin o kinukaution natin o piniprevent natin na mangyari. Apart from that, we also are providing additional assistance because it serves as local stimuli, no? Nagiging active o buhay yung pong ating local economic activities. At syempre may ripple effect yan, di ba, Met? At nakakapagpabuti rin yan sa antas ng ekonomiya ng ating pong bansa. Now, in terms of financing, alam nyo po, I'm certain that our economic managers can best address ano this concern. But kami po sa DSWD, yung mga financing naman po and other instruments na ginagamit natin ay napakahalaga. Kasi nakikita naman po natin na ito ay napupunta para sa benepisyo ng mga vulnerable sectors at mga lubos na nangangailangan. Mahalagay na nang sa gayon, hindi natin makita ba ito na additional obligation para sa bawat isa sa atin, bagkus ito ay pamamaraan para maisaayos yung antas ng pamumuhay ng bawat isang Pilipino at mag-improve din yung sitwasyon ng ating pong bansa.
0: Very well said, Asek. Thank you very much po sa oras na i-share nyo sa amin. I'm sure eto mga pagsisumikap ng DSWD ay kabilang sa mga babanggitin ng ating Pangulo dito po sa nalalapit na State of the Nation address. Maraming salamat po. Ingat po kayo, Asek.
1: Maraming salamat po muli, Met, sa pagkakataon na ibinahagi sa DSWD.
0: Okay, so yan mga kabahagi, ano, sabi pa ni Tony Rock dito, wow, according sa calculation, that's about 650 or 65 billion daw, ha, na assistance para sa mga mahirap natin. Ayun, so thank you, ha, sa mga kabahagi natin, nag-share, nagtanong din, ha, kay Asek Irene Dumlao, ang ating kabahagi, no, talagang nagtatrabaho from the DSWD. Mga kabahagi, magpo-pause tayo for a break, magbabalik agad ang serbisyo. Tarotodo!
2: Walang atrasan sa paglilingkod. Serbisyo todo-todo.
3: Isang oras ng talino, kaalaman, at kasaysayan tuwing Sabado ng umaga.
4: Sasahim papawid na.
5: Professor on air.
6: Professor on air.
3: Sama-sama tayong matuto ng mga bagong kaalaman. Balikan ang mga makasaysayang kaganapan.
5: Professor on air.
6: Professor on air.
3: Talino, kaalaman, at kasaysayan
5: for everyone.
6: Professor on air.
5: Professor on air.
3: Kasama si Professor Willie Perez.
5: Professor Willie Perez.
3: Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Dito lang sa RPMG. Radio Pilipino Media Group. Ang radio ng Pilipino.
7: Ang wastong paggamit ng kuryente ay hindi lamang nakatutulong makatipid sa gastos, kundi tumutulong din sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sundin ang mga simpleng paraan upang makatulong sa energy conservation. Una, gumamit ng LED bulbs dahil mas matipid ito sa kuryente kumpara sa ordinaryong bombilya. Pangalawa, iwasan ang standby mode at i-unplug ang appliances kapag hindi ginagamit upang maiwasan ang patuloy na pagkonsumo ng kuryente. Pangatlo, iwasan ang madalas na pagbukas at pagsara ng refrigerator upang hindi masayang ang lamig at lumakas ang konsumo ng kuryente. Pang-apat, gamitin ng wasto ang aircon at electric fan sa pamamagitan ng pagtatakda ng tamang temperatura at pagpapanatili ng maayos na bentilasyon. Laging tandaan, maging responsable sa paggamit ng kuryente
8: para sa mas maliwanag at maunlad na kinabukasan.
7: Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo,
8: Radyo Pilipino.
9: 5 taon ng pangunguno.
7: Huling haharap ang Pangulo sa sambayan ng Pilipino. Ngayong 5 taon ng kanyang panunungkulan, sama-sama tayong tumutok at makinig sa ulat ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
10: sa State of the Nation Address 2026.
11: SONA 2026.
12: The Radyo Pilipino Special Coverage.
7: Sa pangunguna ng mga batikang mamamahayag,
13: Matt Mignon at Tony Cuevas.
7: Samahan ang buong puwersa ng Radyo Pilipino sa paghahatid ng patas at komprehensibong live coverage
14: sa State of the Nation Address 2026.
7: Ano-ano nga bang mga pangako at plataforma ang natupad na at isa sa katuparan pa?
13: Tumutok, makinig at makibahagi
7: ngayong 27 ng Hulyo
14: sa State of the Nation Address
13: SONA 2026.
7: The Radyo Pilipino Special Coverage.
15: Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages?
16: Worry no more dahil may bag ang podcast ng Bayan na para dyan.
17: Online at on air.
15: Expect na
16: non-stop tawanan, kwentuhan, at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
6: Balagbagan na!
14: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo.
16: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
0: Ang oras, 55 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. At sa pagkakataong ito, tanggap po tayo ng ulat mula sa ating kabahagi na nasa Mimaropa. Particularly sa Mindoro, andyan po si kabahaging Lordy Navarro. Al 11.1 million pesos na halaga po ng smuggled na sigarilyo na sabat sa Balabac, Palawan. Kabahaging Lordy Navarro, ibahagi mo na yan.
17: Magandang araw, kabahaging amin. Nasa bat ng pinagsanib na pwersa ng mga otoridad ang tinatayang 11.1 milyong pisong halaga ng mga pinaghinalaang smuggled na sigarilyo sa isinagawang seaborne anti-smuggling operation sa karagatang sangkop ng Sitio Marabon, Barangay Bangkalaan, Balabac, Palawan. Ito lang 16 ng Hulyo taong kasalukuyan ng madaling araw. Ayon sa Police Regional Office at Mimaropa, 5 suspect ang na aresto matapos maharang ang isang hindi rehistradong kiring-kiring o maliit na dimotor na bangka na naglalaman ng 82 master case ng Ford cigarettes, 81 master case ng New Berlin cigarettes at 2 master case ng K3 menthol cigarettes. Walang manangkakulang permit ang kargamento mula sa mga kinaukulang ahensya at wala ring mandatory graphic health warnings na itinakda ng batas. Tinatayang na sa 10.6 million peso ang halaga ng mga nasamsam na sigarilyo habang aabot naman sa 500,000 peso ang halaga ng bangkang ginamit kaya umabot sa kabu ang 11,136,800 pesos ang halaga na mga nakumpiskang ebidensya. Matapos ang operasyon, dinala ang mga suspek at mga nakumpiskang kontrabando sa Barangay Rio Tuba, Patarasio, Palawan para sa inventaryo at dokumentasyon bago isinailalim sa tamang disposisyon. Inihanda na rin ang pagsasampa ng kaukulang kaso laban sa mga naaresto sa Office of the Provincial Prosecutor sa Puerto Princesa City. At yan ang balita mula dito sa DZYM at 1FM Mindoro. Ako, si Lloyd Navarro, nag-uulat na sa mga panigdumundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
14: Serbisyo todo-todo!
0: Ayan na, nagparamdam na si Mami Cheryl Sambonte. Hello po sa inyo. Gayun din kay Mami Chile Gaspi at Daddy Raymond Lazaro. Sabi ni Tony Rock, naku, ang daming comment ha. That's good program para sa Pilipinas. Increased revenue para sa bansa plus 190,000 na jobs. No wonder yung mga well-developed countries ay member nito. Ganon, talaga naman. May quotation na nalalaman pa si Tony Rock, di ba? Sige. So, at least ito ho, nakikita natin. Ano? Sabi nga eh, meron naman talagang ginagawa ang gobyerno, di ba? Although maraming mga bumabatikos, no? Ang sinisilip ay yung mga hindi nagawa. Oo, ganun talaga. You cannot please everybody. Just keep on doing what is good and what you think is right for the country. Diba naman, Pangulong Marcos? Sabi niya, yes, sis, it may seem na barya lang yung 2K para sa iba, but it adds up, no, a quite bit. Oo, ayun na. Kasi sabi nga, no, kailangang umikot, no, ang pera ng ating eto sa pamamagitan ng pagdadagdag po ng purchasing power ng bawat individual ay umiikot ang ating ekonomiya. Mahirap kasi pagka hindi na, no, yung hindi na wala nang pambili, ha? Just like what is happening to other countries, no, like Africa. Oo, na nagkakandahirap lalo ang mga tao. Ha, hindi na umiikot, wala nang negosyong umuusad, yun ang mahirap. Okay, and again, ha, si Dom Leo Hope, ma'am, mapag-usapan din po ang tungkol sa Paxilica. Oo nga, isa pa yan, no? Sa maganda. Samantala, si kabahaging Chris ay nandito na rin. Ha? Si bahaging, kabahaging Chris ay may bitbit na balita, mga tauhan ng Dagupan City. Ha, Police Office, handa na para sa SONA 2026 ng ating Pangulong Marcos. Chris, ibahagi mo na yan.
18: Kabahagi, Met, ang Dagupan City Police Office ay nagsagawa ng send-off ceremony para sa mga tauhan ng Civil Disturbance Management o CDM contingent bilang paghahanda sa pagpapatupad ng seguridad para sa State of the Nation Address o SONA 2026 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Pinangunahan ni City Director Police Colonel Arnold Solomon ng send-off ceremony na ginanap sa mismong parking ground ng Dagupan CPO. Layunin ng aktibidad na matiyak na ganap na handa, disiplinado at kumpleto sa kagamitan ang mga pulis na siyang itatalaga sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa panahon ng SONA. Bilang bahagi ng programa, nagsagawa ang DCPO ng inspeksyon sa mga uniforme, kagamitan at personal na gamit ng mga tauhan. Kinumprima rin ang 100% pagdalo ng mga pulis at ang kanilang kahandaan para sa deployment. Nag-alay rin ng panalangin si Pastor Anthony Arbonida para sa kaligtasan at gabay ng mga pulis sa kanilang misyon. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Police Colonel Solomon ang kahalagaan ng pagpapanatili ng mataas na antas ng profesionalismo, disiplina, pagtitimpi at pagiging mapagmatsyag sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Aniya, dala ng bawat tauhan ang dangal at reputasyon ng Dagupan City Police Office habang ginaganap ang kanilang responsibilidad. Samantala, muling tiniyak ni Dagupan City CPO ang patuloy nitong pagtatalaga sa pagpapanatili ng kapayapaan, seguridad at kaayusan kasabay ng pangakong maghatid ng tapat, maayos at responsabling serbisyo sa publiko sa panahon ng SONA 2026. Iyan ang ating update mula rito sa DWPR Dagupan. Ito naman si Chris Gonzalez para sa programang Serbisyo Todo-Todo. Dahil sa ambang panig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino.
19: Serbisyo Todo-Todo!
0: Maraming salamat kabahaging Chris Gonzalez! Senado gulo, Pinas gulo, abay bakit pa nag-sona? Sabi ni Uno Maki. Okay, so mga kabahagi, nakong bilis ng oras. Oras na po para ako'y magpasalamat sa ating mga nasa likod ng production. Jan Serge Magal, Fiana Sweet Ferrer, Miss Ango, and Antoine Miquel. Thank you very much sa pag-sama sa atin dito, no? Pag-aantabay at pag-update sa at sa mga reporters natin. Gayun din po sa ating mga trainees from UCC at sa ating co-pilot Vincent Duraga with the supervision of Engineer Dave. Lalong-lalo na po sa inyo mga nagkomento, mga viewers and listeners. Thank you very much po. Ano? At huwag kalimutan, magsasama-sama muli tayo ngayong hapon, ha, sa pagbabantay, panunood at paghihintay sa mga kapapanabik na mga babanggitin ng ating Pangulo sa kanyang State of the Nation Address. Ako po ay makakasama ninyo at andyan din po si kabahaging Tony Cuevas. Mamaya po yan sa special coverage ng State of the Nation Address ng Pangulo ngayong 2026. Mga kabahagi, laging tandaan, kapag serbisyo publiko, dapat todo! Dito yan sa Serbisyo Todo-Todo!
19: Serbisyo Todo-Todo!
20: Is your only one.
21: Your only one.
20: Your only one.
21: Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan.
20: 1FM.
22: Number one.

0: Raisins Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
4: Cough, cough, wet away! Yay!
5: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: One FM.
7: Song being sponsored by M. Luelier.
8: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: Jason's Vihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough, wet away!
4: Yay!
3: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Tuhod, siko, baywang, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: 1FM. 1FM.
1: It is now 12:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
5: Kabalan, expect something new.
6: Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant is now open, serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City. Maswak sa panlasa, pasok sa bulsa, at iyak na babalik-balikan. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patatim two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork siomai, and a lot more.
5: Get your cravings satisfied. Ayain ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience.
6: Only at Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant. Located along Bypass Road, Fairly Subdivision, San Vicente, Tarlac City. Open 9 a.m. to 10 p.m. Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 packs. Call 0929-580-8053. Sa Twin Choy, siguradong enjoy!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
8: Cough, cough, wet away!
9: Yay!
7: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tuhod! Siko! Baywa!
10: Aray!
4: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
12: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemix Forte ako. Ang Plemix Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemix Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: Mainit na naman ang ulo mo. Traffic na naman. At huwag magpapatalo sa stress dahil heto na ang pinakastig at pinaka-trending na kasama mo tuwing hapon. Hatid ang musika, real talk, walang prenong saya at trending topics. Sama ang hari ng sabaw, pero unstoppable ang presence, ang Master of the Universe, Master Chinito.
1: 1FM. 1FM.
2: It's 1 o'clock.
3: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
4: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.

0: Get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oo, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang, ano, magat na yung, ano niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok na tapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakakwat siya, nakakaginawa, ano, Kuya Boy.
1: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
7: This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
8: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: This is your only one. 1FM.
1: It's 1:15.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
1: Don't get caught by this accident. Is your car insured? Be sure. Get insured. Dito ka na sa Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along AceCom. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
7: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 1 FM.
1: Number 1.
2: It is now 1:30.
3: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: This time check is brought to you by
5: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
6: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
7: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
13: Liver up na tayo
12: with Liver Aid Pro.
14: Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Mm-hmm.

0: This is your only one. 1FM.
1: It's 1:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: This time check is brought to you by Liveride Pro.
3: May silima rin na.
2: May multivitamins pa.
3: Yan ang Liveride Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay.
3: Liver up na tayo
2: with Liveride Pro.
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away! Yay!
5: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
10: Mahalagang paalala,
9: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemix Forte ako. Ang Plemix Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemix Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix.
13: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. 96.1.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: This song is brought to you by
3: Liveraid Pro.
2: May silima rin na.
3: May multivitamins pa.
2: Yan ang Liveraid Pro.
3: Tulog sa pangangalaga ng atay.
2: Liver up na tayo
3: with Liveraid Pro.

0: Mainit na naman ang ulo mo. Traffic na naman. At huwag magpapatalo sa stress dahil heto na ang pinakastig at pinakatrending na kasama mo tuwing hapon. Hatid ang musika, real talk, walang prenong saya at trending topics. Sama ang hari ng sabaw, pero unstoppable ang presence, ang master of the universe. Master Chinito!
1: 1FM! 1FM!
2: It's 2 o'clock. Time check brought to you by M. Lulier.
3: This time check is brought to you by Liver Aid Pro.
4: May silima rin na?
3: May multivitamins pa?
4: Yan ang Liver Aid Pro.
3: Tulog sa pangangalaga ng atay?
4: Liver up na tayo!
3: With Liver Aid Pro!
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Lulier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLULIER customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible MLULIER services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop, available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcua na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na panugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcua kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcua.
2: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
3: Mio,
4: okay po si Tatay Mio.
3: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
4: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
3: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi ko ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Ay, ano laki po kuya ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay gayon po ay nawala na.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. 96.1
6: FM. Song being sponsored by M. Lulier.
7: This song is brought to you by Liveride Pro.
8: May silima rin na?
7: May multivitamins pa?
8: Yan ang Liveride Pro.
7: Tulog sa pangangalaga ng atay?
8: Liver up na tayo
7: with Liveride Pro.

0: is your only one. 1FM.
1: It's 2:15.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ring, ring, go away!
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
7: Cough, cough, wet away! Yay!
8: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.

0: FM.
1: It's 2:30. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Don't get caught by this accident. Is your house insured? Be sure. Get insured. Get your fire insurance at Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ACECOM. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company. Incorporated.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Tuhod, siko, baywa,
6: aray!
5: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
1: 96.1. This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.

0: And that was Lifetime by Ben and Ben. And it's time for your messages. Happy birthday to everyone celebrating their birthdays today. And belated happy birthday, Mom Janelle. And advanced happy birthday to Sir Elmer Olanday. And a big shout out also to all the students of GOC REM and TM, Tourism Management. Of course, happy listening also to Milo Luxina and Sir Miggy Gomez. And we are on our last 15 minutes of our show. And hello to our listeners tuning in from home, at work, on your vehicles, or listening online. Thank you for making us part of your afternoon. And I'll do my best to get it on the air, all of your requested songs. And for those who are logging in on our Facebook page, that's 96.1 1FM Tarlac. And Master Chinito will be back for more music only here on your favorite station.
1: 1FM. 1FM.
2: It is now 2:45.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa.
7: May Plemex Forte ako.
8: Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex.
9: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tuhod. Siko. Baywa.
10: Aray!
5: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Proteksyon at tulong sa atay?
14: Liveraid Pro.
13: May Silymarin, may multivitamins pa.
14: Liver up na tayo
13: with Liveraid Pro.
15: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
16: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
17: Mahalagang paalala,
16: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Ring, ring, go away!
19: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
18: Cough, cough, wet away! Yay!
19: Pambatang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: One FM. This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule.
3: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Get your super sulit sarap goodies in BW's Super Bake Shop. Available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelcua na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na panugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Hinihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelcua kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelcua.
0: This next song is being sponsored by BW's Super Bake Shop.
2: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwagang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: 1FM.
1: It is now 3:15. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
1: Accident may happen to you. Are you insured? Be sure. Get insured. Get your personal accident insurance at Sterling Insurance. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ASCOM, with telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac, with telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tuhod. Siko. Baywa. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
1: 96.1. This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Mrs. Vihon, no chemicals and no preservatives. All natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away!
6: Yay!
5: Pambatang lagundi, Plemix!
7: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: 96.1. Song being sponsored by M. Lulier. This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.

0: Nicola na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay.
4: Liveraid Pro.
3: May Silymarin. May multivitamins pa.
4: Liver up na tayo
3: with Liveraid Pro.
5: Ring, ring, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
7: Cough, cough! Wet away!
8: Yay!
6: Pambatang Lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tuhod! Siko! Baywa!
11: Aray!
10: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: 96.1.
13: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
14: This song is brought to you by
15: Liveraid Pro.
14: May Silymarin na,
15: may multivitamins pa.
14: Yan ang Liveraid Pro.
15: Tulong sa pangangalaga ng atay.
14: Liver up na tayo
15: with Liveraid Pro.

0: M1FM.
1: It is now 4 o'clock.
2: Time check brought to you by M. Lulier.
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
4: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Lulier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Lulier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Lulier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
5: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
6: Pangatlong pakinig ko sa inyo, mamo ako sumubo. Wala namang masama ako pero sabukan. Maraming po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cope. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako, maganda. Maraming nagpapatunay na kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karpet. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Pakli na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
5: O, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Kabalan, expect something new.
8: Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant is now open. Serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City na swak sa panlasa, pasok sa bulsa, at iyak na babalik-balikan. Try our special Guangdong spare rib salt and pepper, patatim two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork siomai, and a lot more.
9: Get your cravings satisfied. Ayain ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience.
8: Only at Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant. Located along Bypass Road, Fairlane Subdivision, San Vicente, Tarlac City. Open 9 a.m. to 10 p.m. Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 pax. Call 0929-580-8053. Sa Twin Choy, siguradong enjoy!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
11: Cough, cough, wet away!
12: Yay!
10: Ang batang lagundi, Plemix!
13: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: 96.1.
1: So, being sponsored by M. Lulier.

0: 1FM. 1FM.
1: It's 4:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: Hula na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay?
4: Liveraid Pro.
3: May Silymarin. May multivitamins pa.
4: Liver up na tayo
3: with Liveraid Pro.
5: Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: 96.1. This song is brought to you by Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 1FM. 1FM.
1: It's 5 o'clock.
2: This time check is brought to you by Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag-Celine Plus araw-araw.
3: Nagsalun at mitente lang nga na taanak mo.
4: Ay no, malagsakit mat lang dahi ta.
5: At di ubing na aglang lang nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
6: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
7: Unilab quality yan.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang bata mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag-Celine Plus, araw-araw.
9: Pabili nga nito.
10: Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
13: Hep, hep, sandali lang kaibigan. Meron akong gustong ibalita sa iyo. Alam mo na ba na ang stevia ay isang damong gamot tulad ng halaman? Kasari sa mga pamilya ng halamang mirasol na ginagamit noon pa man sa Paraguay at Brazil. Bilang isang pampatamis ng pagkain at inumin. Mainam para sa mga diabetic at nakakabawa sa presyon ng dugo. Para sa sakit ng mga kalamnan at dinaramdam sa puso.
14: Mark Stevia Food Supplement.
13: Ang pinakamainam na pampalasa tungo sa isang malusog na pamilya.
14: Mark Stevia Food Supplement.
13: Another product of JMAR Marketing. Mabibili mo na sa inyong suking tindahan, groceries, supermarkets, drugstores, at butika dito sa inyong lugar.
15: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutest Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutest Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
2: 96.1. This song is brought to you by Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag-Celine Plus araw-araw.

0: 1FM.
1: It's now 5:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Kmar, Tudo Panalo, at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Naritong mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. Jmar, Todo Panalo, at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.

0: uses Vihon, no chemicals and no preservatives, all natural.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor. 96.1. This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.

0: ako at ang mga anak ko. Plus, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ring, ring, go away!
2: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
3: Yay!
2: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tuhod, siko, baywa,
7: aray!
6: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: 96.1. This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan!

0: 1FM.
1: It's 6 o'clock.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Nagsalong admitin tila nga na taanak mo.
4: Ay no, managsakit na't lang dahi ta.
5: At di ubing nga aglang lang nga nasalon at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag Celine Plus, araw-araw.
9: Ring, ring, go away!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
9: Cough, cough, wet away!
11: Yay!
10: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundilif is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premal Season 4. Napakadaling sumali. Ilagay ang nabiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
13: Tuhod, siko, baywa,
14: aray!
13: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: 96.1.
2: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
16: This song is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kitang kuti Silka in as early as 7 days.

0: 1FM.
1: 1FM.
2: It's 6:45.
3: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
5: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo.
7: Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako.
8: Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex.
9: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tuhod. Siko. Baywa. Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
11: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Rain, rain, go away!
13: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
12: Cough, cough, wet away!
14: Yay!
13: Pambatang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: 96.1.
3: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!

0: FM.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang, anay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
2: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan, R-I-S-E, R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
3: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligta sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, Rice Up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a
2: healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, di naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Sa pamagigan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating namang Facebook account, Rice Brand. Saan man daw mo kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan. Tara na, kwentuhan na po tayo mga kaibigan. Sa ating po naman pala, doon na hindi dyan sa atin ang ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Plus Herbal Capsule. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, sa ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man daw po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo.

Manduan tayo dito po naman sa ating balado. Doon ang mga kaibigan. Tawag na po sa ating po naman numero 0969-226-9623.

0: Tawag po muli sa ating mo namang numero 0969-226-9623. Yung ating mo namang numero, mga kaibigan, na pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating palatutunan, mga kaibigan. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Good afternoon po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Ay, si Kwan po ito, si Bobby po ito. May tatanong lang po, na-stroke po ako, Kuya Boy. Pwede po ba ako sa ano? Sa Rice Coffee?
0: Pwedeng pwede po. Ano pong pangalan po ninyo?
1: Bobby po.
0: Bobby, okay po. Taga saan po si Bobby?
1: Taga Pangasinan po.
0: Pangasinan. Ilang taon na po kayo?
1: 54 po.
0: 54, okay po. At kayo po'y na-stroke?
1: Opo, mild stroke po ako.
0: Na mild stroke po kayo. Kailan po yun?
1: Last March 2024 po.
0: Opo, tapos napakinggan niyo po yung ating programa.
1: Ay, palagi po. Mula po noong pa, nakalib po ako sa trabaho ko. At hanggang ngayon, nakatutok po ako sa iyong programa po.
0: Apo, napapakinggan niyo po yung mga testimonya ng ating mga kababayan na natutulungan na po ng ating Rice Coffee.
1: Yes po.
0: Kaya po, kayo po yung nagde-decide ngayon na magsimulang uminom ng ating Rice Coffee, tama?
1: Opo.
0: Apo, yung tanong niyo po sa akin kung pwede po sa inyo at makakatulong po sa inyo, kung makakatulong po sa inyo yung pag-iinom po ng ating Rice Coffee, malaki po yung maitutulong po ninyo, nito sa inyo po namang recovery. Kasi sabi nga natin, nutrition po yung ibinibigay po ng ating Rice Coffee. At nutrition po yung kailangan po natin para po makarecover po tayo dahil dyan po sa inyo po namang problem. At ito po'y iinumin po natin habang kayo po'y umiinom din ng gamot po ninyo galing po sa doktor, kung ano po yung gamot na ibinilin po sa inyo at inireseta po sa inyo ng doktor, kung ano po yung advice po sa inyo, ituloy nyo lang po yon habang umiinom po kayo ng ating Rice Coffee.
1: Opo. Pati nanay ko po, gusto rin niya uminom po ng Rice Coffee.
0: Dapat po. Ito po ay para po sa buong pamilya. Dalawang taong gulang pataas pwede na pong uminom ng ating po namang Rice Coffee. Kaya po ay mas mainam po kung ito po ay sisimula na po natin yung pag-iinom po nito. Nakukuha po natin yung tulong na hinahanap po natin sa ating po namang Rice Coffee. Kung ito po ay tuloy-tuloy po nating iinumin. Ibig sabihin, dapat po araw-araw, wag po nating puputulin dahil yun po yung makakatulong po sa atin. Kasi may proseso po ito. Hindi po kasi ito instant o hindi po ito magic na pag inom mo ngayon, balik ka na kaagad dun sa sa iyong dating katawan o kaya dating lakas. Hindi po yun ganun. May proseso po ito. Unti-unti po ito dahil lalong-lalo na medyo matagal na at malala na yung ating problema, na stroke na nga po tayo. So kailangan po na ituloy-tuloy po natin. Kasi doon po sa tuloy-tuloy na pag-iinom araw-araw ng ating Rice Coffee, unti-unti pong nililinis po nito yung ating po namang katawan at pinupunan yung kakulangan ng nutrisyon sa ating po namang kalusugan na siya pong naging sanhi ng iba't ibang uri ng karamdaman po natin. So kailangan po tuloy-tuloy araw-araw po yung pag-iinom po nito.
1: Ay, opo.
0: Okay po.
1: Opo. Kuya Boy, may tanong pa po ng...
0: Go ahead po.
1: May tanong pa po dito.
0: Ubusin po natin yung tanong.
1: Yung tungkol po sa sabon po. Sabon.
0: Ah, sabon.
1: Yung Terra Soap. Opo.
0: Yung pong ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Yung po yun. Tandaan po natin yun. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Yun po yung ating sabon. Available din po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan dyan po sa inyong lugar. Saan po kayo sa Pangasinan?
1: Sa Burgos po.
0: Okay. Dyan po sa Pangasinan, makabibili po tayo ng ating Rice Coffee. Ito po yung mga lugar, ha. Babanggitin nyo lang, babanggitin ko po at sasabihin niyo po sa akin kung saan po kayo malapit. Alaminos, Alamino City, Aguilar, Alcala, Binalonan, Bayambang, Binmalay, Calasiao, Dagupan City, Lingayen, Napandan, Mangaldan, Manawag, Malasiki, Natividad, Orbistondo, Sual, San Fabian, San Carlos,

0: Butika sa Alaminos at Alamino City, meron po ng ating Rice Coffee, LA Drug Store, Nepo, LA Pharmacy, Palamis, Abril Pharmacy, MAB Drug Store, Carmi Floor Drug Store, Imelda Arquero, Jens Pharmacy, Damas Pharmacy, Lucky Ace Drug Store, Ofrancia Drug Store, 3M's Pharmacy, Island Med Pharmacy, LND Pharmacy. Sa Alamino City, AND Drug Store, PH Med Drug Store, 3M's Generic Pharmacy, Sparks Pharmacy, Tambal Pharmacy, LNA Pharmacy, and JG Pharmacy. Lahat po yan sa Alaminos City, Alaminos, Pangasinan.
1: Opo, kaya boy.
0: So halos po lahat ng butika. Ano po, pwede kayong makabili ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at yung ating po namang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
1: Okay po.
0: Okay po. Alam niyo na po ba yung itsura ng ating po namang Rice Coffee?
1: Opo.
0: Nakakita na po kayo noon.
1: Bali po, nakapabili na kami ng isang box na noon, Kuya Boy. Hindi na nasundan.
0: So, kailangan po talaga tuloy-tuloy. Yung po yung kulay gintong dilaw na karton at ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E, kasi hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Hindi po ito bigas, kaya po yung spelling po nito, R-I-S-E. Okay po, dyan po sa karton, makikita niyo po yung larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog, pero hindi po yan hotdog, buwamera po yan at may sikat ng araw sa taas. Yun naman pong ating sabon, naka-pack po yun, nasa packaging po yun ng parang plastic na makapal na kulay white. Tapos yung letra po noon, yung ay nasa kulay orange. Okay po?
1: Okay po. Thank you, Kuya Boy.
0: Sige po. At aasaan ko po yung tawag po ninyong muli sa akin kapag kayo po yung nakainom na ng ating rice coffee at tuloy-tuloy na po ito sa lalo na pag meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan at doon po sa paggamit po ng ating sabon. Balitaan niyo po ako.
1: Okay po, Kuya Boy.
0: Maraming salamat. Wala na po ba kayong ibang katanungan? Ubusin natin yung tanong po ninyo.
1: Wala na po, Kuya Boy.
0: Sige po. Maraming salamat. Aasahan ko na lang po yung tawag po ninyo muli sa akin. Maraming salamat. God bless po. Mag-iingat po kayo. Okay. Mabuhay po kayo. Po, salamat po sa inyo. Bye-bye.
1: Sige po. Bye-bye po.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan, kalusugan pa rin. +9 69 226 9623 yung ating po namang numero na pwedeng po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan mga kaibigan. Kung may mga katanungan po kayong nais ninyong ibahagi po naman dito po naman sa ating programa.

Tawag po muli sa ating mga paladudunan mga kaibigan. 0969-226-9623 ang numero na pwede po ninyong tawagan sa ating po namang paladudunan.

Tawag po ninyo ang inyo po namang mga katanungan sa ating po namang programa. 0969-226-9623. Dito po sa ating paladudunan, mga kaibigan, kung meron po kayo na nais po namang maibahagi po namang kwento at tanong dito po naman sa ating programa, ito na yung pagkakataon na yun na maibahagi po natin lahat ng mga

0: kwento po natin sa atin po naman pala tutunan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Ako po si Blisilda, sir. Blisilda Castillo Gumaro from Kabatuan, Isabela, sir.
0: Kabaklan?
1: Kabatuan, sir. Isabela, sir.
0: Kabatuan?
1: Isabela, sir.
0: Okay.
1: Nakikinig kasi ako ng kwan kanina sa radyo. Off naman na yung kwan, yung type mo kanina.
0: Opo. Ilang taon na po kayo, Nanay Blisilda?
1: 51, sir.
0: 51. Umiinom na po kayo ng ating rice coffee?
1: Yan nga, sana tatanong ko kanina, sir, kung saan bibili ng ganon. Parang gusto kong uminom.
0: Ng ating rice coffee?
1: Oo, sir.
0: Meron po ba kayong iniinang karamdaman ngayon, Nanay Blisilda?
1: Marami, sir. Kwan, gusto ko sanang ibahin yung kape ko. Itanong ko sana, sir, kung saan bibili ng ganyan yung rice coffee.
0: Opo, rice coffee po, Nanay.
1: Meron ba dito sa Kabatuan, sir?
0: Meron po. Meron po dyan sa Reyes Perpetual Health Drug Store. Meron din, meron din po sa Grimcore Drug Store. Meron po sa Arzen Pharmacy. Meron din po sa Solas Drug Store and Medicab Drug Store. Lahat po yan sa Kabatuan. At,
1: thank you, sir.
0: Opo. Yan po yung ating product. Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa nga, sir. Yung pa, sana tatanong ko kanina, nagtatap naman na yung
0: yes.
1: Ano yun.
0: Opo. Ang itsura po ng ating rice coffee, para hindi po kayo magkamali, nasa kulay gintong dilaw na karton po yan. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, Nanay, R-I-S-E. Okay?
1: Oo, sir.
0: Kasi
1: oo,
0: sir. Hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po ang spelling po nito, R-I-S-E. Okay po.
1: Sige, sir.
0: Diyan po sa karton na yan, Nanay, na kulay gintong dilaw na karton, na ang spelling po R-I-S-E. Yan po ang pangalan pong kumpleto is Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Diyan po sa karton na yan, meron pong larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buamera po yan. Tapos may sikat, tapos may sikat ng araw po sa taas. Yan po yung hahanapin po ninyo para hindi po tayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo, Nanay.
1: Ay, sige, sir.
0: Meron po yung 10 sachet na laman sa loob. Yan po yung iinumin po natin araw-araw, 2 hanggang 3 sachet po sa isang araw, yung pinaka-the best. At dapat po tuloy-tuloy, araw-araw po dapat nating iniinom yun.
1: Magaling akong magkape, sir.
0: Ayun nga po, magaling po kayong magkape, dapat ang pinipili po ninyong iniinom na kape ay yung healthy coffee, which is yun po yung ating rice coffee. Kasi po, sir, ito po ay, kumbaga, binubuo po ng 15 herbal na sangkap na tinatawag po nating perfect combination ng mga herbal, kaya nga po napapakinggan po ninyo yung napakarami po mga kababayan po natin na natutulungan na po ng ating rice coffee. Basta, araw-araw lang po yung pag-iinom po nito. Kasi hindi po ito magic, sir. Hindi po ito instant na kapag uminom ka ngayon, okay ka na kaagad, balik ka na sa dati, balik ka na sa kabataan mo, hindi po yun ganun. Kailangan po may proseso, dapat po tuloy-tuloy at araw-araw. At dun po natin makukuha yung kagalingan ng ating rice coffee kung ito po ay tuloy-tuloy po nating iinumin.
1: Try ko nga, sir, bibili sa Grimcore.
0: Apo, wag niyo pong itry. Hanapin po ninyo. Wag po nating itry na uminom. Dapat gawin po natin. Simulan natin yung pag-iinom. Sir. Araw-arawin po natin, Nanay.
1: Sige, sir.
0: Okay po.
1: Thank you, sir.
0: Sige po. Tapos balitaan niyo po ako, Nanay, kung ano man ang katanungan po ninyo, kung ano man po yung maramdaman po ninyo sa pag-iinom ng ating rice coffee, feel free na tumawag po sa ating programa kahit kumbaga ano pa po yung ano po ninyo, katanungan po ninyo tungkol po sa ating produkto. Pwede kayong tumawag sa akin parehong oras at para po naman ay masagot po natin kung ano man po yung mga katanungan po ninyo, Nanay.
1: Sige, sir.
0: Basta tama yung produkto na bibilin po ninyo. Tapos palagi po kayong makinig sa ating programa. Nang sa gayon, marinig po ninyo yung mga testimonya, mga katanungan din ng iba nating mga kababayan.
1: Makinig to ulit ako sa Sabado, sir.
0: Araw-araw po may programa tayo, Nanay.
1: Ay, araw-araw?
0: Yes, araw-araw po yun.
1: Sa IFM Kawayan, sir?
0: Yes po. Kung saan po kayo nakinig kanina, doon po, araw-araw po nating maririnig yung ating programa.
1: Ay, sige, sir.
0: Maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo, nanay. God bless po sa inyo.
1: God bless, sir. Thank you.
0: Salamat po. Asahan ko po, nanay, yung tawag po ninyong muli, ah.
1: Tawag ka kulit, sir, sa Sabado.
0: Apo. God bless po, nanay. Mag-iingat po kayo lagi. Salamat po.
1: Thank you, sir.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Bye-bye, sir.
0: Tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan. Sa atin po ng mga kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin.

0: 0969-226-9623 ang ating po namang numerong pwedeng po ninyong tawagan dito po sa ating balado dunan. Tawag lang po. Ang numerong pwede ninyong tawagan dito po sa ating programa. Tawag nyo lang po yan. 0969-226-9623. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Linda ng Quezon.
0: Ano po pangalan?
1: Linda.
0: Linda. Tama?
1: Quezon.
0: Linda, Quezon. Quezon Province. Tama po?
1: Apo.
0: Saan po sa Quezon Province?
1: Mulanay.
0: Mulanay, Quezon. Okay po. Nanay Linda, ilang taon na po kayo?
1: 55.
0: Umiinom na po ng rice coffee?
1: Mahigit na isang taon.
0: Mahigit isang taon na. Balitaan nyo naman po kami. Kwentuhan nyo naman po kami. Ano po yung ano? Ano po yung naitulong na sa inyo? O kaya ano po muna yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Marami ako nararamdaman. Una na, may sakit ako sa puso. Lumalaki daw ang puso ko.
0: Lumalaki daw yung puso po ninyo.
1: Tapos masakit lagi ang ulo ko. Sakit mura. Marami. Basta may mga bukol-bukol.
0: Tapos nung kayo po, opo.
1: Ayun, wala na akong nararamdaman. Okay na.
0: Okay na kayo ngayon. Simula noon nanay na nakita po ninyo, kinarinig po ninyo yung ating programa, agad po ninyo itong hinanap, bumili?
1: Oo, agad-agad.
0: Mm-mm.
1: Agad, marami naman dito yan.
0: Marami naman, opo. Hindi po nauubusan dyan sa inyo?
1: Hindi na, hindi katulad nung una.
0: Oo. Nauubusan. So ngayon nanay, tuloy-tuloy pa rin po ba kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee? Magpasa hanggang ngayon?
1: Oo. Tuloy-tuloy, yan talaga ang aking kape na.
0: Salamat po sa inyo. At ano po yung, bukod po doon sa wala na kayong nararamdaman ngayon, wala na kayong iniindang karamdaman ngayon, ano yung mga ano, sa mga unang araw na pag-iinom nyo po ng ating rice coffee, ano po yung nakita nyong nagbago?
1: Ang unang nagbago na yung paninigit ng dibdib ko, nasabi ng doktor, ako ay may sakit. Yung may bara ang puso.
0: Mm-hmm. Tapos nung uminom kayo ng ating rice coffee?
1: Yun, no, nakatatlong box ako ng cart noon, nawala yun. Mm-hmm. Tapos, makita yung sikmura ko, lagi masakit. Mm-hmm. Masakit ang ulo. Yun, tuluyan ng agad-agad ay nawala.
0: Kaya po tuloy-tuloy na kayong umiinom ng rice coffee?
1: Oo, araw-araw.
0: Araw-araw na. Apo. Kumusta yung tulog ninyo, nanay?
1: Okay naman. Hindi katulad nung una na minsan alas 10 ako natutulog. Pero ngayon, alas 9, tulog na ako.
0: Okay, tama. Apo. At yung pagbabawas po ninyo, kumusta naman?
1: Pag may ano, araw-araw, pag minsan dalawang beses maghapon.
0: Sa hapon, opo, sa buong maghapon. Opo. Nanay, bukod po sa iyo, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay?
1: Sinabihan ko na yung mga anak ko sa Maynila, sa Laguna, Cavite. Ay, uminom na sila.
0: Tama. Kasi nakakatulong po sa atin. Tama po. Nanay, ano po yung masasabi, ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan ngayon na nakikinig po sa ating programa, yung mga nasa Luzon, Visayas, Mindanao, kasi napapakinggan po tayo sa buong Pilipinas, sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas, napapakinggan po tayo. Nanay, ano po yung masasabi po ninyo dun sa mga katulad po ninyong nanay na kaedadan po ninyo na marami din pong iniindang karamdaman at hindi pa po nainom ng ating rice coffee. Ano po masasabi niyo po sa kanila? Nakikinig po sila ngayon sa inyo, nanay. Go ahead.
1: Sa mga hindi pa umiinom ng rice coffee, lalo na sa mga senior, sana uminom kayo. Talagang magaling ito. Magaling sa katawan. Maraming matatanggal ng nararamdaman ninyo.
0: Thank you very much po, nanay. Maraming salamat po sa inyo, Nanay Linda ng Mulanay, Quezon. Maraming salamat po at lagi po kayong mag-iingat. Salamat po sa inyo, nanay. Thank you very much po. Maraming salamat po, Nanay Linda. Bye-bye. Yan po si Nanay Linda ng Mulanay, Quezon. umiinom na po ng ating rice coffee. Anyway, mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At syempre pa, mga kaibigan, hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating balado ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25+1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat. God bless.
2: Ramdam na ang kagalingan ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 sa Pilipinas. Iba't ibang uri ng karamdaman, iba't ibang uri ng pamumuhay, mayaman man o mahirap, matanda o bata, nakakaranas na ng kagalingan, lakas at proteksyong pangkalusugan.
3: Sorry, man, po. Dati pong taga Cavite, saan po nasa negosyo
4: si Lenta? Si George, po ito ng
5: Try na ito, you know, para magpadayang ninyo ka, upahin ninyo panlawas. Kung sa mga kaubanan na ito sa Bisaya country, try na mo, suwain na ninyo pag inom mo rice coffee mix para sa inyong mga mayong panlawas.
6: Sa lahat pong nakikinig, kung sino man po kayo, ako na subukan ko na ang rice coffee. Lahat ng laboratory at naging normal na. Kaya kung sino man kayong lahat nakikinig, subukan nyo ang rice coffee para maranasan din ninyo kung kayo ay may mga sakit. Kasi ako, naranasan ko na rin yung mga lab ko, okay na siyang lahat.
2: Di na may kakaila. Rice Coffee Mix Herbal Coffee na ang nangunguna. Ang kakatiwalaan at ang pinaka-epektibong herbal coffee ngayon. R-I-S-E. Huwag mong susubukan. Simulan pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Available ito sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
7: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaninang himpilang ito.
8: Uy! 1FM! Uy! 1FM!
9: This is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM!
10: Number 1.

0: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
1: Inukupkup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan. Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: 30 box carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. 1 empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. 2 empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. At 2 blister packs of Mark C Ascorbic Acid Plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, todo panalo at magka-premyo raffle promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
1: Ano mang oras, ang tunay na ganda ay pwedeng lumabas mula nang kasama ko siya. Di na ako nahihiyang lumabas at ipakita ang tunay kong kagandahan even under the sun. Why? It's all because ginamit ko na araw-araw ang tunay na nagpapalitaw ng aking kagandahan.
2: Gandang Natural Papaya with Tawas and Turmeric Skin Whitening Soap.
1: Ikaw, palitawin ang tunay na kagandahan. Gumamit na ng Gandang Natural Papaya with Tawas and Turmeric Skin Whitening Soap.
3: This is another product of J-Mar Marketing. Available na sa mga suking tindahan, butika, drugstores, supermarkets, at groceries dito sa inyong lugar.
4: Kasangga! Kasangga! At kalusugan! Kasangga! Kasangga! At kalusugan!
5: Malakas ako kapag nakakatumar ng Mark Capsule Herbal Food Supplement with Vitamin C. Kaya mag-Mark Capsule araw-araw para always kang healthy!
6: Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating mga tagapakinig. Atin pong basahin tong mga mensahe ng ating mga parents. Ano? So magandang umaga po Kasanggang Injimar. 65 piraso na po ng kahon ng Mark Cafe 5 in 1 plus 1 coffee mix. At Mark Cafe with brown rice extract ang naihulog ko na po dini sa San Jose, Batangas sa Money Lanes Pharmacy. Praying po na manalo po ako sa inyong papromo ang J-Mar Todo Panalo at magka-premyo raffle promo. Marami pong salamat sa inyo, ha? Maraming salamat sa mga taga Batangas province. Talaga naman, ha? Marami pong salamat sa inyo. At dumako naman tayo dito sa isa pang message. Kasanggang Injimar Camonias sa programang Kasanggat Kalusugan. Magandang umaga po sa inyo. 250 plus na po ang aking isasali na box ng Mark Coffee Brown Rice Extract. Kasi po, yan lagi ang iniinom namin, ang kaping bigas ng inyong J-Mar Herbs Incorporated. Maganda pong inumin para sa aming kalusugan ang inyong mga produktong kape na ini-endorse po nyo araw-araw. Lagi po kaming nakikinig sa iyong programa dito po sa radyo sa may bahagi pong ito ng Batangas province. Ayun, maraming pong salamat. Batangas pa rin mga kasangga. And ang mister ko po ay taga Bicol. Yan po sa Vera Catanduanes. Ako po naman ay taga rito o taga dini sa Batangas. At ako po ay nagpapasalamat sa inyo at malusog na umaga po sa inyong lahat dyan sa management ng J-Mar Herbs Incorporated. At sa inyo pong mahusay na programa, ang programang Kasanggat Kalusugan. Yun, maraming salamat po sa inyo. At nawa po'y kayo'y maging malusog sa mga produkto ng J-Mar Herbs Incorporated. Sana po'y manatili po tayo sa pagkonsumo ng ating mabibisang produkto para makamit po natin ang tunay na kalusugan ng ating pangatawan sa pamagitan po ng pinagkakatiwalaan nating mga produkto ng

0: Mar Herbs Incorporated. So good morning po sa atin lahat na mga nakikinig. Marami pong salamat. Ayan po yung ilan po nating mensahe na nabasa dito po sa ating isang telepono. Ito pong 0933-214-5288. Thank you po ng marami sa inyong pakikinig. At maraming salamat sa inyong pagtangkilik ng ating mabibisang produkto. Pati natin ng happy birthday ang mga kasangga nating nagbe-birthday sa araw na ito. At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. Sa mga nagtataglay ng karamdaman, idinadalangin po namin ang inyong maagang pagaling. Idalangin po natin sa pung lumikha ang ating karamdaman na sana po kayo agad ay gumaling. Maraming salamat po at nakasama natin sa bahaging technical, lalo na po sa FB Live, si Kasanggang Hernan Oribe. Para naman sa Kasanggang News Update, si Kasanggang Arvin Enriquez. At dito naman sa Research, nariyan naman si Kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Inge Marcamonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan ay love you all.
1: Inyong narinig ang programang Kasangga at Kalusugan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay.
2: This is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM. Number 1.

0: It's 6 o'clock.
1: This time check is brought to you by Liverate Pro.
2: May silima rin na?
1: May multivitamins pa?
2: Yan ang Liverate Pro.
1: Tulog sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo
1: with Liverate Pro.
0: Time check brought to you by Mark Cafe.
3: Magaan ang pakiramdam ang epekto ng pagkonsumo ng mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated.
4: Maximo Dima, Pilar Village, Las Piñas City. Ako po ay 67 years old na ngayon dahil po sa pagkonsumo ko ng mga produkto ng Jmar Marketing, Mark Cafe, Brown Rice, Mark Juice, Mark Choco, Mark Capsule, at saka po yung Mark Up with Supalmeto. Ang pakiramdam ko po ay ano lang ako, 50 lang ako.
3: Kasangga, lahat ng mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated
1: ay mabibili na
3: sa Shopee at Lazada.
5: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
6: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba?
7: Make it happen with Enervon C Plus! It helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
8: Let's do this!
7: Mag-Enervon C Plus ka na!
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
12: Jmar, todo paralo at magka premio raffle promo season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Markup Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang chansang manalo.
13: Jmar, todo panalo at magka-premio raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali.
14: Submission of entries is until May 3, 2020 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
15: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
16: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
17: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
18: Mahalagang paalala,
17: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
20: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
21: Ang mga tanggapan ng DEI sa main office Webini Street, Magic Star Mall Kutkut, Magic Star Supermarket Matatalaib, SM City Tarlac, Market City Aquino Boulevard, Metrotown Mall Santo Cristo, at City Walk sa Morris Street ay bukas para sa mga sumusunod na serbisyo. Pag-apply ng electric service, pagtanggap ng bayad ng electric bills, requests, katanungan at reklamo kagnay ng serbisyo ng kuryente. Kung meron po kayong katanungan, call 606-1834 or mag-email sa cwd@dei.ph. Maraming salamat po.
22: Sipol dito, sipol doon!
2: Lahat ay napapalingon.
8: Saan? Sa radyo.
2: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
8: Ano daw?
2: Narito na ang DJ na nakakaliw at nakakaliw.

This next song is being sponsored by Mark Cafe. What's up, Quad?

0: It's 7 o'clock.
1: This time check is being sponsored by Rexidol Forte. Bilis banat sa apat.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Si Kuya Seth Mandia ng Gumaka Quezon at ng kanyang buong pamilya kumukonsumo ng mga produkto ng JMR Herbs Incorporated.
4: Ako po si Seth Mandia, Barangay Bilipado, Gumaka Quezon. Lahat ng produkto niya, sinubukan ko. Opo. Yung Markapsule, Markapi, saka yung Choco. Itinima ko ang mga lasa. Umaga, kinakapi ko, pati yung asawa ko, magulang ko, sa Markapi. Pero hindi ko mawala yung aking Mark C, Vitamin C, Plus Zinc, kasi maganda sa katawan.
3: Ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay mabibili na sa inyong mga suking groceries, supermarkets, butika, drugstores dito sa ating lugar.
5: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
6: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
7: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
6: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
7: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Eh, sa ngayon po, okay na po.
5: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
8: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin. With regular use, kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
9: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
10: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pabili nga ito.
12: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Rexidol Forte, mas bilis banat sa apat.
16: Ring, ring, go away!
17: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
16: Cough, cough, wet away!
17: Yay! Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Nagsalun admitin, tila nga na taanak mo.
19: Ay no, managsakit na't lang dahi ta.
20: At ti ubing nga aglang langa nga nasalun at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
0: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magseline Plus, araw-araw.
11: Unilab quality yan.
14: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ang bata mukhang healthy. Baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, Magseline Plus, araw-araw.
22: Kabalan, expect something new.
23: Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant is now open. Serving you only the best and mouth-watering selection of Asian seafood cuisine in the heart of Tarlac City. Naswak sa panlasa, pasok sa bulsa, at iyak na babalik-balikan. Try our special Guandong spare rib salt and pepper, patatim two meat style, fried fish fillet Thailand sauce, yang chow, pork siomai, and a lot more.
22: Get your cravings satisfied. Ayain ang barkada at pamilya and enjoy a great dining experience.
23: Only at Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant, located along Bypass Road, Fairlie Subdivision, San Vicente, Tarlac City, open 9 a.m. to 10 p.m. Twin Choy Asian Seafood Cuisine Bar and Restaurant also accepts in-house and outside catering services for up to 150 pax. Call 0929-580-8053. Sa Twin Choy, siguradong enjoy!
24: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
25: Saan? Sa radyo.
24: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
25: Medyo.
24: Narito na ang DJ na nakakaliw at nakakabaliw.

What if kalmahan lang natin? Let's go. Dito, masaya lang kahit may lahat na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron na David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman Pablo!

1FM 96.1, narito ang ating lasyeteng pagbabalita sa ating Balita 1. Inihahanda na ng Office of the Ombudsman ang patong-patong na kaso laban kay dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez kaugnay sa flood control projects. Ito ang pambungad na inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang 5th State of the Nation Address or SONA sa Batasan Complex kahapon. Tulad anya ng kanyang ipinangako nang huli siyang tumayo para ilantad ang katiwalian at nadiskubre noon sa mga flood control projects ay nagsagawa sila ng malawakan at malalim investigasyon tungkol dito nang walang pagkiling kahit kanino man. Giit ni Pangulong Marcos, masusi nilang sinuri at sinundan kung saan tayo tinuro ng ebidensya at lahat ay kailangan gawin ay ginawa para matunton ang punot dulo nito. Subalit dumating anya sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghahain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Bagamat masakit ito sa kanya, ay kailangan gawin ang tama. That is our 7 o'clock news break here on 1FM. We get exactly 19 minutes down 7. Good morning.